0: khona uthi ngimenze njani kubuza lapha na ke umfanekiso ngalesi khathi ex yami isihloko sengoma ukhona lapha na ke unzuzo wehlabani kube usaliwa seyintombi endaweni yasempangeni 20 minutes ethu ihora lapha na ke lesithathu before lapha na ke umfanekiso kungena uthubhopho nakathi ke abantu lapha na ke bomndeni isihloko sengoma othe wayizwa ke kathubhopho kuwena ke lapha na ke u 0086 764 9969 la soxhumana khona ngane kwethu manje ngenjwayelo eziyabuya ziyenzeka lapha na ke kweze World Cup British Airways kanye ke ne Norwegian Airlines baye babheja ukuthi ke uma kuzokhona la kuzoba khona ozodliwa phakathi kweNgilandi ne Norway omunye wethu uzoshintsha lapha na ke profile picture ye sithombe lapha na ke ku Instagram afake saleyo airline leyo nangempela ithena iwina lapha na ke iEngland kwaphoqa ukuthi ke iairline noma inkampani yeindiza zase Norway bafake lapha na ke isithombe sase British noma sayo iBritish Airways babhejile kubhejwa ngapha na ngapha anjani kodwa amathikithi akho ngapha ngasekhaya ukufa awukhulume nami nje kizo ukuthi ke ithini into khamba kanjani lapho nawo inazi inkampani lapha na ke zamaze indiza noma zamapha noy ziye zabheja nje fo usuku lodwa kusho ukuthi ke usukwini la izolo lapha na ke iNorway Airlines bikade ifake iprofile picture ke yayo ke iBritish Airways yayizwa leyo nto umgici namgici ongaphasi ongaphezulu wena akunene ya ijali daba ngalesi ikhathi bathina abantu enkundleni zokuxhumana ubantu ovela kho kuvela uhulumeni ebhamshela uyabingelela nje uthi lapha na ke ngibingelele mfoka ngwenya lapha na ke kusho njalo ke kuyena ubanena uthi ashila temeti o Facebook lo uthi ashila temeti kusho lapha na ke uhulumeni esebhamshela njani amathikithi akho ukufa hey futhi bakithi ngiyakutshela abantu bakhala akhihle sikananda abantu ngeindaba ke zikanobhujuzwayo badawa kodwa leli qembu leli ngileseka kanjena ngilethemba kanjena lingenze nje ya wo bethu bheke ungamani ufake nje hey ngathi ngayazi ukuthi ke intithini lapho kwezikanobhujuzwayo
1: wakhele yiphi inkosi
2: inkosi angiyakhele mina ngakhela ubaba
1: cha ngisho isigodo wakhe kuso
2: asikho isigodo engakhe kusona mina umuzi kababa usobani ngani thatha umuzi kababa kufa isigodo nje
1: ngibuza induna kuphela
2: induna hayi angiphethe ayiphendwini mina
1: umuzi wakini kubhekwe ubani
2: ubhekwe yimi mina induna asekhaya ngoba bani ngoba basekho
1: wadabukaphi wena
2: Ah ungibona ngidabukile ngidabukile
1: mina Nganga ngikhuluma ngenkaba mina njengomuntu ukuthi kaba kho yafalala
2: Inkaba amnansi la imbuzo yihe inkaba isalanga ndawo
1: Yawa kuphi inkaba yakho
2: Iwe nansi ngilanda

0: Sihlahla Ngwenya nesiqi sase-Afrika. Number 2.
1: Uze wazi umfana adlala phansi emsingi emacinweni. Hayi, ngihleli nawe umfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthando wenanda FM. Ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.
2: Uzwa kunjani?

0: ngensizwe impela akusho lapho na ke ulimithi umfoka nala umfoka gwija ngensizwa ngqo sihloko sengoma 13 minutes after ihora lapho na ke lokugcina yona kuyihora ke lesithathu lohlelo isiqi sase Africa kungomvulo zu 13 insuku mhlawumbe umunye umqondi ma ubuya manje akazi nokuthi zingakhe insuku lokabukha kuswa ngolesihlanu imayizodinga manje idate ukuthi umhla kabani namhlanje siyasebenza kusetshenzwa cha kuyasetshenzwa nganya kwethu ilele nomthwalo asazi ke ukuthi ke izawuthekani lento uyisithe lapho umfokambatha ngithemba ukuthi uyithokozele ingoma ke kalimithi umfokanala yabona ke kuyasiza ukubiza iciko nesihloko sengoma ngoba hey mawucula hey vele ngazi ukuthi ke kambe iplayer ziningi phela kambe iplayer kodwa naye le ngithemba ukuthi uyithokozele ke lapho nakathi ngeyinsizwa impela umanyuswa umfoka lapho ke umfoka ngcobo uteshe lapho ke mphemu uhulumeni ebhamshela uthi nje ngibingelele mfoka ngwenya ngicela ungidlalele ingoma ke kamanyusa noma yipi bese ngibiza lapha na ke bonke abantu ke basebhamshela kusho uhulumeni lapha na ke inkivane endaweni ke yasoke isigameko wena uvusa obani ubavusa futhi ngayipi lapha na ke ingoma kubili ubucu obuhle buhamba ngabubeli uvusa abantu bese ubanika ingoma ehe ya Hobanika abantu inyama yodwa lingekho isopho lokwehlisa
1: Kuya tema tokumasi wa mathathu kosibona kosimo vape nene 24 Kuzosebenza bosa bomba sebonga

ngayiphi lapha na ke ingoma ayibo ngithe njalo ningakhohlwa hlabani ikhwelo kunentukazi baleke nemali yabantu iyafuneka sizani bu mhlambi sifikile malawa ngazi kodwa ukuthi izawuthiwani lento usho ukuthi mayibaleke no 1 million makuthiwa isaka lika Simende eMalawi lu 45,000 isaka lilodwa lika Simende usho ukuthi ku 1 million lo muntu uzophuma namasaka amangaki ka Simende hey futhi bakithi nga kunzima kwamanye amazwe makunje ayikhona angathi abaholi bamazwe ala iAfrica bangashintsha ukwenza abantu ke bangahlupheki ngale ndlela abantu bazi babe no 5000 rand kwephepha elilodwa kuthi 5000 rand nawo nje bathu useless mawuthalalela abahlala khona.

0: iziqi zaseAfrika.
1: Bayo msakazi ngiyathanda ni. Yabona le mama ngitshena nje uthi icula ubani ngivele ngiyidownload ngekhona manje. Yivule kahle ngimakhaya sengiyi-off. Yabona ngomu

ziprofeto zasendulo uma indaba le ibhalwe ngisho nakuba nesambulo 16 verse 12 ukhulunywa ngayo lento yalapha na ke Iran.

Basmuli sege paku makaya gama kaya kudaugenda ukubinu kakoke kuchilika chile kufawa ke baba kula hili gela hili kishi hili kishi sopento sekele kubo eti triple p plan power and the prophets mazo pila kabandu sopuleke izi ito sopuleka izi ito mapile bona abandu call a friend to tell a friend my cousin kutio upele pele pele sa kwele sege uke nile japa iwale se unge nile japa kuna da apam 8.4 apila bandu za puleka izi ito sa puleka izi ito apila abandu kufone nito kusakone makilu anufone ila bandu matenya wakaze lukutio Profeta ma profeti, pele pele gango kwa kito te pupa ma pupi te bone me bono. Indo ato ai kaze uka mlo kwa kaze smo sako. Indo ato ato, o kana ato unkule ko kuyo. Profeti paga misu nige zamani nige zikule ko. Disi ele lu nige zikule ko. The only legalized prophet to kill witches in the city. Profeti ku pele pele gano. Shere kule ka pa e wale sinu gani lege pa kuna ra. Afam ai te ege prog fo. Umoza, uti mzalu wa mabu kona umoza gira gepa ya SMS yako gira gepa wachapongo pangla nabwa na 07885416830 07885416830 gira pangu Jerusalem. Kula puso kula wano. Pelepele ke. Nusa beyama na ma profeti. Yama na

0: angizoba muthe ngizoba mfishane ngizwile ke ukuthi hayi kukhulunywa ngamazinyo kakhulu namhlanje yes ngizoke ngene nami kuamazinyo imbangela zawo nokuthi angalashwa kanjani kakhulukazi ngama home remedies nokudla eziningi ke izinto ezibanga le nkinga le yamazinyo uthole ukuthi amazinyo abangwa izinto esiyidlayo kakhulu kubone nengane ngane edliswa amaswidi kakhulu incane ethi suka ibibolelwa amazinyo nengane ejwayele ukuthi bayiyeke idlale ngomuntu okuxubha incane lokho khona lokho ongakhuzwa lokho uphutshuza umuthi kukudla uthi mawuthi amphuca umuntu akhala kuthiwa myeke imithi noflorathi izinto ezistrong kakhulu ey'nganeni ey'sencane uthi wathi ithi iyakhula bese lokhu ihlushwa amazinyo bolelwa amazinyo njalo nazo-ke izinto ey'njengoswidi ziyawona amazinyo amazinyo adinga izinto ey'njengamafruthi kushethwa ama-aphula akugudi kakhulu nokudla-ke nje ongenawo ushukela kakhulu ukudla okunempilo singadlisi iy'ngane ijunki sihlale siyidlisa ama-friday yilezi nyama ey'dliwayo njalo njengalwa fried chicken fried what njalo ingane nje idla ama-fast food oma-pizza owhat nawe-ke uwumuntu omdala lokho kudla lokho kuthiwa ama-fast food or i-junk food ayilungile ngoba igcina yakho iy'kelemu enye-ke into-ke leyo elokho esithi ama-parasite ekugcina kunomthelela ekutheni uyithole ukuthi iy'nsini zakho noma ngoba phela kuqala ey'nsinini kungena ezinyweni bese-ke liyonakala izinyo ingakho-ke uthole ukuthi kunemithi esintu or yemvelo angasho ukuthi esintu yemvelo into ey'njengentuma othi uma uxubhe ngayo ingene lapha ezinyweni uthi uma ukwaxhubha ngayo nje ingoba intuma uyayibilisa nje uyisefe kahle ngoba bayazi-ke abake bayisebenzisa ukuthi iy'nhlambu zentuma ziyingozi uyibilisa intuma bese uxubha ngayo uma kwaxubha ngayo bese siyafa isilwane leyo i-parasite-ke leyo njengoba usizo sikhuluma ngama-parasite nalawo asesiswini-ke futhi nawo ayayibanga inkinga uthole ukuthi ama-parasite lokulokho njalo ukhala ngamazinyo amazinyo ucathi wena kusemlonyeni kanti no inkinga ayikho emlonyeni inkinga isesiswini ma kwafa lezi y'lwane esiswini hawu lungiyani indaba yama-parasite indaba yamazinyo awusenawo izinto-ke ey'jwayelekile nje yiyo njengomsilingi umsilinga nje uyawakha amahlamvu ayo umsilinga uphephile-ke kunentumi xobe xuphe ngawo mahlamvu omango kuningi nje kuningi into ey'njengogalikhi endlini ma unenkinga thatha ugalikhi usike phakathi ukhipha ngithi iclove le iqhuzwana leli bese uyalisika phakathi bese ulibeka ezinyeni ululume esikhathi ululumile ulibambe ngezinyo ugalikhi ungena phakathi la ezinyweni bese lithi ukwehla nento enjengosawudi nje uthole ukuthi uvukwe izinyo mawala ayikho enye into nayo endlini thatha usawoti manzi afudumele ungawufaka uwufake phakathi ugoqoze uxubhu kuzokwazi ukuthi wonke-ke lokhu kula emlonyeni mhlawumbe bekuyi-acid or yini embi kuwasheke bese uyakwazi ukuthi izinyo lehle ama-quick remedies-ke lawa asekhaya maningi amanye izinyo lilashwa ngey'nto ey'ningi kakhulu ziningi kakhulu into elapha izinyo lokho-ke kade ngotho ama-parasite ungasithinta thabo kasambothi 0688 871 0778 0688 871 0778 uzokwazi ukuthola izinto ey'njengo-parasite cleanser colon cleanser ukuklina ngaphakathi kuthole ukuthi uma kwaklineka ngaphakathi zaduduleka lezi y'lwane zaphela nemihlathi yalunga namazinyo alunga kanti uma ivumile siyophinde futhi ngokuzayo ntonintoni siyabonga
1: asibonge sibali siyabonga kakhulu ama-tips amazinyo sesiyazi ukuthi ama-glows ogarlic ayasilekelela kakhulu kuthiwa nje kwesinye isikhathi waphuze nje noma kungonakele lutho

0: Lesikhathana siqopha ukuthi mine imzuzu libumbene ihora lesikhombisa. Sihamba songena nje kuhlelo esilethulela ke kakhulukazi umnyango wezokuthuthukiswa komnotho, i-economic development, tourism and environmental affairs. Njengoba sihlale sibanalo nje njalo uma kumsumbuluko la basifundisa kabanzi ngamalungelo ethu njengabathengi, kanjalo ke futhi ke nangazo izindaba ke zezezimali. Sibini lo namhlanje, just enjoy.
1: Wale sikubingelelo hlelweni lethu ke silethelo ke izilokotho abakwa Department of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs ngaphansi ke kwe Consumer Protection Services. Namhlanje ke isambili sethu ke uyena ke ubaba uThulani Icele, Deputy Director Consumer Education. Babuntu, sikubingelela, kuyintokozo ukuthi sibe nawe la again namhlanje.
2: Angibingelele msakazi, ngibingelele ekhaya, nami ngiyathokoza kakhulu phinde ngibe la sizokululeka ukuze izimali
1: exactly
2: kubathengi South Africa.
1: Ngiyazi ukuthi ke lolu hlelo sesiyaliqhubeza khona sesike saba nawe. Laba sikhuluma khona ke nge impulsive buying and wabika wabeka okuningi kwazwakala, kodwa namhlanje sithi ake siqhubeke lapho kuyona le impulsive buying. Singene ke ngaphakathi kuyona ke manje. Ithinto yami mangabe sikhuluma ngempawu ngama warning signs okumuntu ufanele ukuthi awaqaphele, kungaba yikuphi okuphi ungasekubalule?
2: Yebo, siqale ngakho sithinde sethu ukuthi ukuthenga okuphuthumayo impulsive buying sisho ukuthi ukuthenga okungahlelekile, la uvele nje uthenga izinto obungazange uzihlele ngesikhathi uthenga. Kungaba ukuthi uye khona ezitolo noma uthenga ey'nkundleni zokuxhumana, ufike usubona izindali noma ubuye ngokuthi ufuna ukuyozijabulisa ngoba unengcindezi, kodwa usuthenga izinto obungazidinganga. Izimpawu-ke zokuthi-ke usungene kulolo hlelo izona sizongena kuzona njengamanje. Yabona nje uma ungabe uvamise ukuthi wenze lokho okulandelayo, baqaphela-ke ukuthi-ke lezo iy'mpawu zokuthi usuthenga ngokuphuthumayo. Uthi uma ngabe ubheka ibhajethi yakho uthole ukuthi usuthande ukuthi uyidlule, kushuthi ngamanye amazwi into obuzihlelile ukuzenza ngemali usuzibona usugamenxa futhi wena imali yakho ayihlali, usubona imali ivele yaphela. Cha, kushuthi khona okungahambanga kahle okuthinta lesihloko sokuthenga ngokuphuthuma. Nokuthi-ke okunye futhi emva kokuba usuthengile, uma ngabe ubakhona into yokuzisola ukuthi yazi ngathi bengafanelanga ngabe ngiyithathile ngezathu ey'ningi sekuphazamiseke iy'mali ey'thize. Olunye-ke ukuthi-ke ususebenzisa isikweleti njalo, ngaba noma lamakhadi kuthiwa ama-credit card noma laphaya ey'tolo ukuyanda ukuya kwakho uyothatha ngani ngesikweleti. Okubuhlungu-ke engingafisi nokuthi abantu ngabe bayakujwayela ukuthi uye kulezi ndawo-ke ezibolekisa ngemali abazibiza ngokuthi ilakushonwa khona kuthiwa yikopha
1: emashonisa.
2: Hhayi-ke mase kulapho kusuke sekusethanda ukuba nezinga lithanda ukuphakama. Okunye-ke kuba ukuthi uzibone ukuthi hheyi yazi ngathi ngiyahluleka nje ukuthi ngibeke imali, akukho okubekayo, wena nje iyangena iyaphuma
1: same time.
2: Yes. So-ke ilezi zimpawu engithi-ke uma ngabe ukuthi le mpawu ukhona ezimbili kuya kwey'ntathu ozibonayo kuwena osho ukuthi basop nawe
1: ulengele wena
2: ukule mkhuba esikhuluma ngawo esiwukhuzayo wokuthenga ngokuphuthuma.
1: But ke yazi ngifuna ukuchecka la ukuthi-ke ngi-avoida kanjani-ke, akuthengi ngako sekubekile, but ngikubalekela kanjani ngempela ukuthi-ke ngingathuki sengingena kulolu gibe.
2: Kuyinkinga enkulu ukuthenga ngokuphuthuma ngoba kwandisa iy'kweleti, kwenza ukuthi ungakwazi ukonga, uphinde uhlale ucindezekile ngokwezimali, izinkinga emndenini ziyanda. Futhi ungakwazi ukufinyelela emigomeni yakho yezimali. Kusho omunye ngithi masiqala unyaka ngithi sithi sifisa ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi, kodwa ngoba uthenga ngokuphuthuma uzogcina ungakwazi ukufinyelela kuma-goals akho noma kwimigomo yakho. Noma ngabe imali oweqa ngayo uthenge lezi zinto yokuthenga ngokuphuthuma incane engakanani, kodwa kungenzeka ukuthi loyo mali ikholele enkingeni enkulu yezezimali. Ngilinganise nje, angithi sikhulume nangekweletu ukuthi ususebenzisa iy'kweletu usungene mhlambe kumashonisa. Uyayiwazi ukuthi umashonisa uzolokhu efuna inzalo, igcine mhlambe imali oyibuyithenge ngayo le mpahla impahla iphindeka kaningi noma ngabe ubuyithole isese ikwindali kodwa uma uyithenga ngesikwelethi iyogcina ngeyona le mali obuyibone ifakiwe abaningi ke bangena kule kulesi lomgibe kwale ikwelethi
1: kunalezi zinto lezo fanele ukuthi umuntu ahlala as adopte mangabe kusetshenziswa imali as ama habits amaphi la ma habits amahle akhaliphile umuntu angakukhona ukuthi nje awa

mhlambe ngiyakwazini ukuthi uma ngabe kade ngihlela umndeni ngingakashadi bese ngithola abantwana emshadweni mhlambe noma umbuzo uthi uyakwazini ukuhlela ungakashadi impendulo yami ke kulokho ngoba imbuzo lezivamise ukuyithola kakhulu ithi impendulo yami yebo ungakwazi ukuthi uhlele umndeni ungakashadi uma ngabe nje ulala ungakashadi kusho ukuthi nokuhlela umndeni ungakwazi ukwenza ungakashadi ngoba siyazi ukuthi uma ngabe umndeni uhlela lokho kukwenza ukuthi ukwazi ukwenza izinto eziningi noma ukuplan impilo yakho kahle kanti ngenkathi ungahlela umndeni ugcina nawe ikusasa lakho seliphazamiseka ngoba uma sengine ingane eziwu 3 already so sekufanele ngibhekelele ingane kunokubhekelela ikusasa lami nami ngisakwazi ukuqhubeka nemfundo mhlawumbe nasemsebenzini sengiphazamisekile mhlawumbe ngixoshiwe ngoba izinda wayifani uyakhulelwa kulonyaka uyakhulelwa ngonyaka ozayo so umqasha abone ukuthi hey awukho serious ngomsebenzi abese ziyaxosha kodwa zona izingane ezikhona fanele izingane uyikhulise so kuyaphazamiseka ngale ndlela ke uma ngabe ukwazi ukuyocantsini ungakashadi ungakwazi ukuhlela umndeni ngoba ukuhlela umndeni kusho ukuthi uyawulungiselela umndeni okufanele ube emgaki bese ke uma ngabe sewubona ukuthi sewu right kahle kahle mhlambe ukuhlela umndeni awuhleleli ukuthi uzungena emshadweni because umshado is not guaranteed kodwa ukuhlela umndeni ukubheka ukuthi njengamanje isimo sami asikakangilungeli ukuthi ngingakwazi ukuba nabantwana ngoba financial angikho right so uma ke sewubona ukuthi mhlambe usu right noma ungasashadanga ke usuyayeka ukuhlela umndeni usuqhubeka nempilo usuletha umndeni wakho ozoba happy ozokwazi ukunakekela uthole zonke izinto oyidingayo umndeni ngaphandle kokuphazamiseka ngoba lowo mndeni uzobe uthole vele nawe usume kahle akwenzeki nike mhlambe ukuthi uma ngabe kade uhlela umndeni nakho busuyayeka usufuna ukuthola abantwana abantwana sabatholi cha akwenzeki abantwana ungabatholi ngenxa yokuthi kade uhlela umndeni kungenzeka mhlambe bewuvele unayo inkinga ngaphambilini obungayazi wena wase uhlela umndeni manje sekungazuthi umnde ukuhlela umndeni okwenza ukuthi abantwana ngabatholi kanti vele ayikho into owake wayenza noma ukubheka ukuthi ngaphambi kokuba ngihlele umndeni vele ena inzalo yona nginayo yini kodwa nje noma kungekho 100% kuphela mhlambe kungabe ukuthi uma ngabe sewuhlela umndeni isikhathi eside nokuthi futhi ukhulelwe kungathatha isikhathi eside so yingakho siye sithi uma ngabe kade uhlela mhlawumbe usuhlele iminyaka e-5 kungakuthatha unyaka ukuthi ungakhulelwa ngenxa yokuthi leyo nto mhlawumbe obuyisebenzisa kakhulu umjovo usemzimbeni kodwa ezinye izinto uyayeka maduzane ukwazi ukubuyela back emzimbeni wakho right ukuthi ukwazi ukukhulelwa mhlawumbe njengamaphilisi amaphilisi uwayeka manje mhlawumbe enyangeni ezimbili usuyakhulelwa umjovo siye sithi u 6 months to unyaka umjovo usaklirisha emzimbeni wakho so ke akukho lokho ukuthi ngoba kade uhlela kusho ukuthi ena ukuhlela kudla inzalo so uyakwazi ke ukuthi uthola abantwana emva kokuthi kade usebenzisa ukuhlela okuthile indlela ke zokuhlela esinazi South Africa zininganyana ngoba uhulumeni uye wabhekelela nesimo sokuthi abantu abangabi nendlela eyimfishane akube nezinto abazoyithatha ezizohlala iminyaka emzimbeni yazo ukuze njalo umuntu akwazi ukuplana kahle nasemsebenzini angaphazamiseki sinamaphilisi owathatha zonke izinsuku sinemjovo ka 2 months kusho ukuthi mawuthatha umjovo ka 2 months eclinic ngonyaka uzoya ka 6

0: right ngoba ngizobe sengenzile u1 no2 no3 bese siba ne IUCD lokho sikubiza ngeloop ngoba kuyintambo lokho eku 5 years so lezo zinto especially implant neloop uhulumeni ingenxa yokuthi ucabangela umuntu ukuthi akasebenzise into ezothatha isikhathi eside semzimbeni wakhe akwazi ukuplana ukuze ena athole ingane ngoba eplanile ukuze ipopulation yethu ingabiningi kakhulu ngoba ukubaminingi population kugcina uhulumeni sekumenza ahluleke ukuthi asinikeze izidingo nqangi as abantu ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu ena emhlabeni so ke siyacizelela ukuthi abantu abahlele abantu ena abazilungiselele ikusasa ngoba kubalekile ukuthi ikusasa lakho ulihlelele so ke kulesi sihloko sanamhlanje njengomzali nanjengomsebenzi wezempilo nangendlela esibona ngayo izinto uthi baningi abantu ngohlobo olumangasayo ubuningi babantu singazama ukuthi siqale la kulokho esikushoko ukuthi ukuhlela enye yezinto engasisiza ekutheni sehlise ubuningi babantu waphela abantu bavela ngokuzalwa so uma ngabe singakontrola indlela okuzalwa ngayo iyona le engeza ukuthi abantu ke bathi noma bekhona kodwa bangabi baningi ngendlela abaningi ngayo njengamanje siyacela ke ukuthi abantu sibazise ukuthi kubalulekile ukuhlela umndeni wakho nezingane zakho nje zikhule kahle ube nothando ubuningi beyingane emhlabeni kwenza ukuthi abazali bangabi naso isikhathi sezingane bayasebenza kwenza ukuthi ena izingane zethu ngenxa yokungalithola uthando si end up sesinamaphara si end up sesingakwazi ukubayala kahle abantwana abantwana bethu bangatholi izinto eziright ngenxa yokuthi baningi mhlawumbe awusebenzi nomsebenzi ophilayo so ingane ibone ifuna impilo engcono zigcina ingane seyiphila impilo erongi ngoba zibone ezinye izingane eziplanelwe ziphila kahle zifune nazo ukuthi ziphile lempilo so ezu unjani clinic siyakwazi ukuhlelisa yingakho futhi uhulumeni eveze indawo ezifana no unjani clinic ukuthi azibe khona ngenxa yomthamo wabantu abangakwazi ukuthi basizakale bonke ezikhungweni zikahulumeni labo ke abangakwazi ukukhokha leyo madlanyana encane yokuthi bahlele siyakwazi ukuthi labo bantu sibasize so siyawufaka lomoya ukuthi asiplane siplanele ena ikusasa lethu ukuze sikwazi ukuphila kahle ngoba ngokucwaningo kutholakala ukuthi by 50-50 njengamanje abantu balako 8 billion bazobe abantu sebebe baningi kakhulu inamba siphindiwe njengoba ke sixakeke manje ngendaba yomningi babantu uyacabanga ukuthi ena uma inamba iyobe isiphindakile ngaleso sikhathi kuyobe kwenzakalana emhlabeni so siyacela ukuthi asibheke kahle le ndaba ngoba ukwanda kwepopulation kuqala ekutheni abantu abazalwayo bangakanani siyabonga ke ezu unjani clinic ukuthi nisilalele siyatholakala ke kusukela ngomsumbuluko kuze kufike esihlanu sivula ngo8 sivale ngo5 ngomgqibelo sivula ngo8 sivale ngo1 umkhankaso wethu ke lo esinawo njengoba ena kuyisebusika wokusoka uyaqhubeka siyabonga kulabo asebesokile nalabo abasayilukiselela ukuzosoka asithungike thina azikhi dish into emnandi ngathi wozani inumber yethu ilena ethi 0835342194 sister mthethwa ke lo ngiyabonga
1: Sibonga kakhulu ke kusista phelile mthethwa ovela ke kwa unjani clinic sihlale siba naye every Monday la suke nje sibhekela khona ke izindaba ke zezimpilo kuhlelo ke lwezindaba zomphakathi injobo ithungelwe bandla emsakazweni inanda 8.4 FM kamalami ngingu Wonderboy isibongo ngingo wakwagina so hlala ndawonye nje la ohleleni keze kulamule ke elishiyagalombili ihora
2: don't be fooled by imitations

besimame ngoba kuna khona lapho kufana mhlawumbe sibancome kakhulu sibachoma uphaphele gwalagwala ukuthi mekubhekeleka ngabantu abasuke bebhekelela izimpilo zabo kangcono uma kuqhathaniswa nathi thina abantu besilisa engathi sihlahlilele ngemumva ngoba kubantu besimame ngiyasho nje ukuthi uma ukhuluma kubona nge-pap smear kusuke kuyinto othola ukuthi ijwayeleke kakhulu bagcwale emtholampilo babhukhelwe benzele konke amahlelo alungiselela khona ukuthi mhlawumbe noma mhlawumbe bacilongwe i-cancer yomlomo wesibeletho kepha ngalana ngathina-ke kusahlilela kakhulu ngoba cishe ukuthi uma ubheka noma uqalaza mhlawumbe ko-cancer register uyabona ukuthi uma ubheka inamba ngokobulili uyabona ngathi thina sisahlilele ngemumva hhayi ngoba kuwukuthi mhlawumbe thina asichaphazeleki nge-cancer kepha mhlawumbe kube ukuba thina kuse khona mhlawumbe ukuba sisenokwesaba noma mhlawumbe kwesinye isikhathi ulwanzi thina akekafinyeleli mhlawumbe ngendlela sikhola mhlawumbe ukuthi ngabe mhlawumbe lifinyelele ngakho asisho ukuthi imizamo siyibukela phansi kuyakupha mhlawumbe nangokuthi ukupheka nje mhlawumbe nanenhlangothi zonke kepha-ke siyathemba ukuthi mhlawumbe kule nyanga ngoba sibonile iy'nhlaka ey'ningi njengesibaya samadoda ukuthi sinamakhampeyini noma ahlukahlukene nakhona ekuvama khona ukuthi kuzame ukuthi kugqugquzeleke ukuthi abantu besilisa izimpilo zabo abayibhekisise mhlawumbe ngeso elibanzi noma bayiphathe kahle njengey'khadi zakwethu noma njengey'khadi zamantungu esikholele ukuba-ke kuzoba ukhondolo esikholele ukuthi olubaluleke kakhulu noma olizoba luhle kakhulu ngoba njalo uma mhlawumbe kwesinye isikhathi nathi nala uma sikhuluma mhlawumbe nge-cancer mhlawumbe nathi asidephi ngokwanele uma sibheka ngasohlangothini lwabantu besilisa mhlawumbe nakhona kuyodinga mhlawumbe nathi ukuthi fithi ngempela ukugxila ngoba siyazi ukuthi iningi labantu besilisa liyatongela njengoba lidongela noma mhlawumbe lisebenzisa ugwayi kwesinye isikhathi lisebenzisa namanzi ampontshwana zombini-ke lezo zinto-ke nazo zinomthelela omkhulu kakhulu uma sibheka ey'ntweni ey'thinta i-cancer esikholele ukuba nathi mhlawumbe singabafana noma mhlawumbe singamabhungu okanye noma singabobaba noma singabomalume noma singabobhuti sizokwazi nathi ukuthi sicelele kakhulu ukuthi uma kutestwa izifo ey'sondelene ne-cancer sisukumele phezulu kanti futhi okuhle kakhulu kuba ukuba njengamanje cishe ukuthi nezinga lokuhlolelwa kwayo sekuthanda ekutheni ukuthi lithuthuke kakhulu but iqiniso lithi vele mntanakina uma zathi ngala kade li-5 years noma sithi nje mhlawumbe ngale kuka-40 years kusekubaluleke kakhulu uma ungumuntu wesilisa kuyempela ngempela ukuthi engenani nawe engenani noma kabili ngonyaka nawe uhlolele mhlawumbe i-cancer enhlobonhlobo mhlawumbe esingabala mhlawumbe sithi abo-prostate cancer sikholele ukuthi uma kusheshe kwabambeka kuye kube ngcono kakhulu ekutheni ukuthi mhlawumbe nakhona kukwazi ekutheni ukuthi mhlawumbe kunyangeke kalula noma kuzame ekutheni ukuthi kunqandeke kalula ngale ngoba esikhathini esiningi kuvama ekutheni ukuthi masekufika abantu besilisa uthole ukuthi isikhathi sesidlule kakhulu noma isifo noma ukufa egazini sigxile kakhulu lokho-ke kwenza ekutheni ukuthi ney'ngqinamba zike zithi xaxa ekutheni ukuthi kubhekane nakho asingathathi ukuthi mhlawumbe uma sibuka indlela esibuka ngayo i-cancer sithi hhayi mhlawumbe izifo zabantu abathize lezi okanye mhlawumbe kuba izifo zabantu bohlanga olthize lolu olikanye mhlawumbe sithi ngabantu abasuke bephila inhlobo ethize noma sithi mhlawumbe izifo zabantu besimame singasho ukuthi wonke umuntu mntakagina angaba ne-cancer noma inini noma futhi noma mhlawumbe noma kungaba imiphi iminyaka futhi kanjalo futhi kukhona futhi ney'nhlobo ze-cancer othola ukuthi abantu kwesinye isikhathi bazalwa nazo so kuba leke kakhulu ukuthi nathi siqikelele kakhulu ikakhulukazi uma futhi emndenini wakho kuye kwaba khona nomuntu oke waphila ne-cancer noma ophila ne-cancer kuye kufanele ukuthi nathi njengamalunga omndeni singagcini kuphele ukuthi sinakekele yena kuphele kepha futhi nathi siqikelele ukuthi siyaya ekutheni ukuthi siyohlolelwa yona lokho mhlawumbe kuyosekelela kakhulu ekutheni ukuthi inqandeke kakhulu kanti ngizothanda

0: ukuthi mntasimbe mhlambe mtakagina ngenxa yembuzo otho ukuthi eminye yayo ithe ekutheni ukuthi ibe mingana la ekutheni ukuthi mhlambe ngize ngiyithathe ukuthi mhlambe ngiqale la ngodadewethu othina kumtshengise kakhulu ekutheni ukuthi njengamanje uhlelo lokuvikela i-PrEP selikhona kakhulu afise ukuqonda kabanzi ukuthi akhona yini amanye amaphilisi asetshenziswa nawo umjovo. Mhlawumbe-ke ngingathanda ukuthi mhlawumbe udadewethu athi mhlawumbe ukunaba athi mhlawumbe ukungicacisela ukuthi inhloboni yamaphilisi mhlawumbe okanye mhlawumbe aqonde ukuthi mhlawumbe ashoyo ukuthi amaphilisi angalekelela wona noma angakhuthaza i-PrEP noma i-lenacapavir. Kepha-ke ngolwazi njengamanje noma mhlawumbe ngokubuka umbuzo wakhe ngasho ukuthi i-lenacapavir sekulindele ukuthi uyisebenzise noma ujovele yona kabili vor ngonyaka, okusho ukuthi njalo after 6 months kuzofanele ukuthi ujovele yona. Lokho kusho ukuthi umthwalo uzothi khumu kubantu abasuke bevikela i-HIV. Kanti omunye umbuzo uthi kuyenzeka yini uthole ukuthi uma uke waba ne-TB iphinde futhi ibe khona kodwa ingatholakali esibhedlela. Empeleni kusho ukuthi phela nganzima kakhulu mlaleli ukuthi futhi ibe khona kodwa ingatholakalanga esibhedlela, ngoba sikhole ukuthi uma mhlasimbe kusuke mhlasimbe kwi-sputum test mhlambe iyangatholakala khona ngokujwayelekile kuye kuthathwe mhlasimbe kwi-x-ray. Uma mhlasimbe kuhluleka lapho mhlambe ngafika nakomontox, noma uma mhlambe kuhluleka lapho kungaze kufike nakwi-gene expert. So ngamanye amazwi ngizama ukuqinisa ukuthi mancane kakhulu mlaleli ukuthi amathuba ekuthini ukuthi ingangatholakala. Kanti la omunye umbuzo uthi ngabe selikhona yini iphilisi elingumjovo kubantu abasuke bethatha ama-ARVs nathi ufike siphumule bo. Hhayi, isikhalo khona siyazwakala mlaleli, kepha njengamanje ngingasho ngithi uhlelo osekhona njengamanje kusuke kungabantu abasuke besavikela empeleni abasuke besavikela i-HIV, abantu abasuke bekulolu hlelo lolu esilibiza sithi pre-exposure prophylaxis noma i-PrEP la abasavikela khona. Kanti omunye umbuzo futhi khona ocishe ufane nawe ekutheni ukuthi pho sithestelani njalo kanti siyawusebenzisa u-PrEP. Yebo, kuse kufanele phela ngempela ngempela kuqinisekiswe futhi mhlasimbe ekongezeni lapho, noma mhlasimbe ngithi ekutheni ukuthi ngiyithasisele kuyafana nakuyona i-lenacapavir lena ingumjovo. Ngikhole ukuthi uma mhlawumbe ku-6 months wakho wokuqala noma usubuya kuyabona kwesibili, kuzofanele phela siphinde siqikelele ukuthi utheste phela ukuthi uqinisekise ukuthi use-negative. Ngoba uma usuke unikezwa i-lenacapavir noma unikezwa uhlelo lwe-PrEP, usuke unikezwa lona ngenhloso yani na? Ngenhloso yokuvikela. So kusho ukuthi ngamanye amazwi asikwakhe lokhu kungene kuthina noma nasengqondweni ukuthi vele kuzohlezi njalo kuthina ukuthi kufanele ukuthi si-check-we kuthina ukuthi konke kusahamba kahle yini, ngoba kuye kubaluleke kakhulu ukuthi asithi sivikela siqinisekise ekutheni ukuthi siyivikela ngempela. Kanti omunye umbuzo la cishe ukuthi umayelana ne-treatment ukuthi kungabe kwaba namthelela muni ekushintshweni kwamaphilisi kwangena i-TLD noma mhlawumbe ngingacacanga kahle, kodwa ngikhole ukuthi mhlasimbe umlaleli uqonde ekutheni ukuthi mhlawumbe umehluko mhlawumbe wawuzoba kuphi mhlawumbe ezinye zezinto mlaleli esasilindele kwithi noma elindeleke kwi-TLD kuba ekuthini ukuthi uma usebenzisa yona cishe ukuthi izinga ekuthini ukuthi ufike esigabeni la esibiza khona sithi yi-resistant lithanda ekuthini ukuthi libe lidi kakhulu uma kuqhathaniswa namanye noma namanye ama-regimen noma nezinye izinhlobo zamaphilisi. So ngaleyo ndlela wakwezinye zendlela siyabona ukuthuthukisa ethini ukuthi i-treatment isisebenzele kangcono kanti omunye umbuzo cishe ukuthi umayelana ukuthi cha kwi-treatment yami ngihamba kahle konke futhi angazi ngatholakala ne-TV ngiyisebenzisa njalo ngo-10 ekuseni kepha inkinga engivama ukuthi ngibe nayo ngivama ukuthi engathi isindo somzimba kumina sithanda ukuthi sithi ekuthini ukuthi singiphazamise kancane akukho engishintshile izinto ebengizidla ngisasebenzisa zona ngisasebenzisa zona namanje uphuzo oludakayo angishintshi sijabulela khona-ke lokhu umlaleli-ke lokhu ogcine ngakho ngampela ukuthi uphuzo odaka noma onamandla awuthindi yabo kujwayelekile ikhona sike sisho ukuthi ezinye zezinto ezibaluleke kakhulu kusuke kubalulekile ukuba vele ngiyazi ukuthi uma niyolanda i-treatment noma mhlawumbe uma niyoshintsha noma mhlawumbe nani noma mhlawumbe nifika after 6 months noma niyothatha amagazi ukuthi ezinye zezinto ezikegqikelelwe kakhulu kuye kugqikelelwe izinto ey'thinta i-BP kuphinde futhi kugqikelelwe nezinto ey'thinta isindo lokho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi nawe mlaleli kukwazi ukuthi kukubeke nami ukuthi nawe ubheke ekuthini ukuthi ngempela wumi kanjani uma mhlawumbe kuyefanele ukuthi nawe ukuthi ukujikajika nendlu la uthi ekuthini ukuthi uzivocavoce kusuke kubalulekile ukuthi ngempela lokho kujwayele ngoba enye yezinto futhi esuke mhlawumbe kuxolo mhlawumbe kwesinye isikhathi sike singagxili kakhulu ekuthini ukuthi sikhulume ngakho ikakhulukazi uma ukwi-treatment i-TLD inhliziyo iyayivula njengoba iyivula nje asicilelele ukuthi nathi ukuyivocavoca ngempela kuthanda ekuthini ukuthi kube izinto esijwayeza nazo ngoba enye yezinto efanele ukuthi siqikelele kakhulu ukuba isindo sethu asingathi caca ngoba ukwanda kwesindo sethu kuvulela nezinye izifo esingabala khona izifo ey'sondelene nenhliziyo ngamanye amazwi kusuke kubalulekile ukuthi imizimba yethu ahlezi njalo siyiqikelela noma siyinakekela lokho kuyosinceda kakhulu kuyosinceda futhi nanokuthi impilo yethu ikube impilo ethanda ukuba yinde kakhulu
1: uthi singakhuluphali singanonophali
0: yebo uyabona ningazimuki ngifuna leli mina lokuzimuka ukuthi ngiyabona ningazimuki madoda ningaze nijwayele kakhulu nize nizimuke yabona kusuke kubalulekile nje ukuthi hhayi ngiyabona ngempela ukuthi ukuguqa mhlawumbe ushaye mhlawumbe nama-push up kanjalo mhlawumbe ujikeleze mhlawumbe nendlu ngoba ukuzimuka ngempela kugcina sekwangisa izifo lezi ebesingayilindele sithi silwa nokunye ngala wena usumema lokhu okunye ngala ngamanye amazwi angihlonisi lapho mtekagina ngisho nje ngqo ngishaya esikhonkosini ukuthi aningazimuki ningalokothi
1: mashobane
0: kanti mhlawumbe la omunye umbuzo la mayelana nanokuthi hayi ngathi i-scientist la kuthini ukuthi uma sikhuluma ngama-reservoir mhlawumbe sisuke sikhuluma ngani uma sikhuluma ngama-reservoir kwi-HIV mhlawumbe uma sikhuluma ngama-reservoir mlaleli kusuke sikubize ngesinguni sithi yingoda yila othola khona ukuthi eminye imithi yethu noma iningi lemishanguzi yethu ayikwazi ukufinyelela kwezinye iy'ndawo njengasey'ndaweni ey'njengasemathunjini isemkantsheni kanjalo nasekuchopheni ikhona uthole ukuthi i-most cases uthole ukuthi umuntu uma ikakhulukazi ehlushwa ikhanda siyefinyelela ikakhulukazi kuma-testis anjengolamba phantsha noma kuma-diagnostic tools anjengolamba phantsha kuze ndawo lezi esithi khona yingoza suke kubhekwe ekuthini ukuthi umuntu uma engenza isiphambeko noma kanye uthole ukuthi i-treatment yakhe akayidli ngendlela bengigciwane leli esuke licashe emathunjini noma mhlawumbe licashe ey'ndaweni ey'njengasekuchosheni noma licashe ezindaweni ezinjengomkantsha liqhamuka lona seliqhamuka ngamandla ngoba i-treatment engikhole ukuba efinyelela endaweni ezinjengomkanja kusho ukuthi yinye na nakhona ayifinyeleli kahle hle mhlambe kuba iphilisi elodwa ekwi 10 of 20 deposit for murage

yebo ngiphila ngendlela yobunala isonjalo ke ingoma kithima ke nawe uma ukuthi bungeke comment lapha yana ku Facebook page izwe lena la FM uyasho nje ukuthi usulalele kumopho umsakazo uphila ngendlela yobunala Alright, kusasa iyona ke iKingston mandate ihambisana nayo face to face prophetic consultation oyithola nje njalo uma kulesibili khona lapho yana ku Somnala Network offices

uhambe ke uyophelelisa into zakho uyophelelisa lokho okuqalayo ngawo umgqibelo ngomhlaka 18 kuyona lenyanga esikuyona ku 9 iyaqala nje inkonzo khona i product yamahala esobe siyithola awuke ungahambi ke wedwa mzali ke uma uphume uphume naye ingane yakho awuke uma uphume uphume naye umakhelwane wakho uphume nomngane wakho uphume nomndeni wakho mhlambe nje izinto zihamba kancane zenzeki ngoba uthi mawuhamba uhamba wedwa utshele ngisho umuntu oyedwa ukuthi naye inantu daba naye indaba enkulu naphi lapha yakuyasizakala akhe senze njalo siqoqane sambeni siyophelelisa izinto zethu izwi lenala ke ifuna umuntu ongenamona ukwazi ukuthi utshele wonke umuntu nanga uNkulunkulu oyisimanga nanga uNkulunkulu ongakhethi ibala lamuntu nanga uNkulunkulu ophilisa wonke umuntu nanga uNkulunkulu onganandaba ukuthi wena ukhonza lo weBhayibheli unganandaba ukuthi wena ukhonza abaphansi noma uSiyoni noma wini kodwa uNkulunkulu wenala uNkulunkulu ophilisa wonke umuntu lo ibala lomuntu osivikelayo sonke asike si ume siyabhalisa unombuzo ufisa ukuyibuza understand kahle ukuthi kwenzakalani siyacela ukuthi nibhalise nixhumane nayo inamba yase office 0791755628 0791755628 noma ke kakhulukazi sikuyona lenyanga le yamaphupho inyanga yakamoya izinto nje zakamoya eziningi khona makuthi ngichaza kahle kodwa ke ungahamba nawe ufike lapho ku 7 steps uhambe uyocela nje ukuthi kukhanye emaphusheni akho uzokwazi ukuthi uthole i direction right from uNkosi uSomnala angizaphathi ke mawukuthi ubungekho ku Night of Plenty we wena mawu ukuthi ubulovile ku Night of Plenty nanti ithuba lesakhona ukuthi ube khona lapha yaku 7 steps ngoba ku Night of Plenty abantu abakude bakwazile ukuthola ithuba ngoba bebengafuni ukuthi balahlekele lento bebengafuni ukuthi balahlekele bacela ukuthi ngoba nakho ku Night of Plenty bayacela ukuthi nabo bekwazi ukuyithola i 7 steps wonke umuntu gcine hey bese kusukuma inqwaba ke nabantu bakhona la eThekwini sibabonile nabubeya bekumnandi kakhulu kodwa ke siyacela ukuthi abantu bebhalise ku 0791755628 uvela ungene nje ukuthi mina nje ngiyaphelelisa izinto kanti nawe lapha ya ku Facebook singajabula ukuza ukuthi wena uzobukhona ku 7 steps ithini into yakho akwazi ke ukulova usho lapha yana ukuthi wena ukhona phakathi uzophelelisa izinto zakho uzophelelisa izinto zomndeni wakho

0: ngoba ingane sami ebenganiki imali, ingane zostream ebenganiki imali, futhi nje kube kunento nje ebusuku efika izinto zomuntu engithandana nazo ngisuke sengihlekisana nayo ngeso sikhathi. Wangithandazela ukuba nami ngithola nasemsebenzini ngicela i-promotion. Hawu, ngithe ma ngifika la endlini, hawu, ma ngibona efonini kune-message enginayo akakhaphithek ma ngisithi u-10,000. Yho, ngayijongisisa le mali ma ngithi ibuya kubaba wabantwana bam u-10,000 ebeneminyaka enganiki na-3 years enganiki imali. Kodwa ma ngifika nje ngifike sendinelwe u-10,000 amandla kababa asenaleni. Uthe ma ngithandazela wathi siyaqoqa lapho kubopheke khona siyakhulula. Ngasho ngathi umsebenzi kababa ngiyabonga.
1: Ngibingelele inkosi uGwitya Nongana osolakele ekhulu usentuzini. Ngicela ukuphakamisa amandla kaSomnyala akwenzile empilweni yami. Silokhu ngivumile esikoleni, ngifuna ilayisensi. Ngifunde funde bese kufanele ngiyobhukha kungayeki. Sekuze kwangafona uma ngifaye kungayeki. Kodwa silokhu ngiqale ukusebenzisa ama-products akanala ngo-November. Ngashukuza ngathi Somnyala. Ngiyayifuna ilayisensi nakulunyaka. Ku-January ngifuna i-learners ngiyiphethe ngesandla. Nangampela ngabhukha ngomhla ka-9. Kumhla ka-20 ngangibhala ngabuya nayo. Sedlulile lapho. Ngiyakweleta ka-12. Ngicela lesi sikweletu lesi siphele. Eyi, kade bengifonela ngiyabaziwa nami loku ngidoja ngisosha. Eyi, baze ngabanika i-account number yami-ke manje ukuthi bayidonsele ngoba ayi masizo yamina. Ayi, kuyahlulekela. Hayi, ngabanika bayidonse okokuqala bathi hayi sekusele 966. Eyi, ngithi eyi, sebezoyithatha nangenyanga ezayo. Iphele inyanga kungena imeseji ithi nkweletu 32 randi. Hawu, ngoba ngiyazi nje ukuthi sekusele 966 kanjani. Ngakhumbula ngathi kunje bengimcelile Somnyala ukuthi akaqede lesi sikweletu. Ela saphela. Yaphinda yaSomnyala ngisebenza abelunga bawu-2. Lo munye usenenkinga yemali, lo nomunye akanayo inkinga yemali. Indawo phanga ngikhuphuleli yena. Ngicela Somnyala kule nyanga ikhuphuke. Sisevelele ngesikhathi kuphindwa kwesibili. Ngathenga i-fake product ngashukuza ngathi kule nyanga ayikhuphuki imali. Yathi ngena imali isikhuphukile. Ngiyabonga uKhim Somnyala, namanje ngiyabonga amandla asenaleni. Ngicela njalo sihlale simbambelele kuKhim Somnyala ngoba izinto ziyenzeka enaleni.
2: Somnyala isihlala semaphakadeni ukukhuluma kaNkulunkulu uJehova wezimanga ngengugugu kangami efolweni empumbweni. Ufakazi bami bumayelana nokuhlulela isikweletu. Uthe ngoJuni kwamenyezelwa ukuthi bonke abantu abane

0: lami ngayothatha ilisi yami ne-akhawunti yami ingiyela lingi-check-ele. Lathi uyakweleta, ngathi mina yebo ngiyakweleta. Lathi yena hhayi bona unaso isikweleti. Ngithuke ngithi mina nginaso isikweleti. Lithi hhayi awunaso isikweleti, lisho lizehluleke nje impela. Lisi mase lithi uzokwenzela i-print out ukuze kube ne-proof yokuthi anasikweleti. Babulala ngabonga kakhulu, ngabonga ngaze ngakhala, ngathi uNkulunkulu enginalo ngiyabonga.
1: Lezi zimangaliso zezwelenana zomanala.
2: Ngibonga kakhulu uNkulunkulu kwababa, ziningi into ondenzela zona bazalwane, nempilo zengane zami uyayishintsha. Ngibonga kakhulu.

0: emgcweni ekhuleka wathi abakholelwayo imina mabathatha amakhadi asebhenki umuntu umelala alifake phansi komqamelo bazalwane wenza izimanga khathi nifike emsebenzini babe sendilindwe ngo-500 ukuthiwa ngithengele ingane
1: iyonisoeizimangaliisozozelela lezi zimangaliso zezelenasisiphilile
2: sisiphilile usherelile itestimoni yakho la khona kade usishela khona ukuthi uthole khona i-miracle money waphinda wazothola ngomsebenzi ngaphezulu mhlawumbe sisiphilile mana sesikhathi sibeke esithombeni
3: mama impela ngizofakaza ukubona kwenkosi inkosi ikhulumile yakhe yadizekela ama-miracle money yizekela ngempeleni ngingomunye nami uthole i-miracle money ngathinde mama ngiyokhipha imali ku-800 owawukhona kwi-akhawunti yami ayikho engiyayikhona ma ngifike ebhenki mina ngumuntu othile ngabe ikhipha imali aqala-check-e kuqala ngikwakhipha imali kodwa ngalelo langa angizange ngibe ngi-check ngavele ngasuya vele ngoba ngangazi ukuthi vele i-800 okhona ngakhipha imali ngaseyikhuthwita ukuyethi ngendela uku-check-a nje ukuthi hlampe ibhalansi esisele hlampe ibayibrandi ngiyi-10 randi ma ngithi ngiyafeka i-available amount i-still 830 and lo 816 ngiyacabanga ukuthi hayibo kwenzeka kanjani 860 akukho la wawukhanga khona and ngakhumbula amazwi enkosi ukuthi yathi inkosi izinto zethu kulonyaka zizehamba ngajabula and inkosi isisigerile ngesizisiza ukuthi ngizizethola imali nje kuma kungakhambeki um ngiyabonga kakhulu unkosi usomnala ayigcinanga lapho inkosi ikhuthe nje sihale igasting le siyona nje ngihleli ekhaya ngoba lengisemakhaya and emakhaya ngithole i-call ukuthi ngiyadingakala
2: emsebenzinikanikele
3: ngizosebenza ngithi ngiyachaza ukuthi ngisemakhaya i-lockdown akukho moto akuhanjwe kwathiwa sidinga wena ngoza uzosebenza
2: mhlawumbe mama ubu-aplayile lo msebenzi
3: angikaze mama ngize ngi-aplaye
2: yona mhlawumbe i-interview yona bakwenzisile mhlawumbe i-interview
3: kukho interview mama ibiziwe njengibuye emakhaya ngolwesithathu isimanga esikhulu ukuthi emakhaya abavumi ngephemithi yokuthi uhambe kodwa ngafika mina abantu mhlampe ababezocela amaphemithi ngasekhaya mhlampe babe-more than 50 ngicabanga ukuthi mina ngedwa wakhoma nephemithi yokuthi ngikwazi nje ukuhamba andngaqondize ngizofika mina ngiqalile ukusebenza ijolo ngiyasebenza nje ngiyabonga kakhulu kugqobo lomphofeti
4: ithini nkosi kule-lockdown itho omnala bazosebenza ngitshele nje ngempela ukuthi i-lockdown iy'nkampani ey'ningi umsebenzi ngapha
2: and inkosi ibilokhu igcizelela isho ukuthi nje omnala bazothola umsebenzi and bazothola ama-promotion
3: hhayi inkosi iyamangaza mina ngifunde kukhulu kwinkosi ukuthi inkosi uma ikhulumile basilalele lento esuke iyishilo isuke iyiqiniso isuke izokwenzeka
4: akombe ndiyakhumbula ukuthi lonyaka usaqala noma ngomhlaka-31 kudisemba inkosi yasho ukuthi impilo eyokuphila ngaphezu kwemvelo okuthina bomnala kuzogcina sekuyimpilo nje sesijwayele
3: ngiyabonga kakhulu inkosi into nje engenzele yona kuningi kangenzele kona
2: ungathi mhlawumbe mama uqhuqhuzele umuntu osekhaya ongayazi inkosi nohleni nje ongazi ukuthi uzothola kanjani umsebenzi nje ungathini kumgqugquzela
3: ngicela nje ugqugquzela kakhulu kumuntu mhlampe osangabadla osathi into yenkosi ayikho into yenkosi ikhona udinga ukuthi wena ukholelwe kuyona and thina-ke bomnala omnala into engabaqhuqhuzela ngayo ukuthi siqhubeke sikhuleke sisebenze emkhulekweni akukho kungenzeki ezingenayo unkulunkulu wasenameni ukwenza konke konke okufunayo kusho ngoba angeke uze uthi uzothenga ama-facebook bezizikuyawabeka endlini ikobise ngawo kufanekele uwasebenzise usebenze ukhulume kuwona kubayesingithi ngiyabonga kunongalo ngiyabonga kakhulu aqhubeke asize nabanye ngiyazi ukuthi ubufakazi sazoqhubeka bani ezeminenala sinti kuyile lockdown nje kodwa thina nje awusaqhubeka sakuhle kakhulu siyabonga kakhulu kubaye.
2: Amen.
1: Lezi zimangaliso zezwe lena. Zomanga.

0: ngibonya ukuthi awu le sticker sigoqwe yini kanje mangi singiyabukusisa ayibo akusona i sticker sort lesi sticker sirephe imali ngiqacele le mali ngibale imbedeni imali it's 3300 rand hallelujah amen isimanga esangimangalisa ngiyithola kanjalo ke imali ngiyiphiwa umprofeti amen ebeqale ngokungitshela ukuthi mhla ka 19 mina ngangithi ungixoxela ngo 2019 amen
1: Kamalami unowazi wathelisi inkinga ebenginayo ngibe nayo ngoJuni ngaye uJuni ngiqala ukuzwa ngoba kusomnalo kungukuthi ngahamba ngayolundi ngafike ngathenga i-faith water ngokuzwa kwami ukuthi uyasizakala ngoJuni mangabe ngithenga le faith water ngabuya ngeza la eNewcastle ngoba ngiwala eNewcastle kusho ukuthi ke mangibuya la ngibe nenkinga yokuthi owami umntwana uye washaya umuntu kwathiwa isinxephezelo sakhe kuzoba 1500 washiwo le mali okuyiyona engiholayo inkinga yami kube leyo ngokwazi ukuthi vele imali yami ngizoyithatha yonke ngizoyinika lo muntu olimele kungukuthi-ke ngithe ma ngabe sengifikile ngalokuthi ngiyohola angiyami ngiyohola ngaphathisa ikhadi lami lomholo ngaliphathisa umkhwenyana wendodakazi yami ngoba ngeyi-1 kuyagcwala la eNewcastle uthe umkhwenyana ngingakafika edrobheni wangifonela wathi mama imali engiyithola la engiyikhiphile ngikhiphe u-3000 mina ile mali engiholayo vele imali ezalukazi angabe ngisakhombisa kuye ukuthi angimuzi ukuthi uthini ngathi ayikulungele mkhwenyana uma ngifika lapho edrobheni mina uzobusunginika leyo mali kodwa ngethuka ma ethi mina ngikhipha u-3000 kwasala u-11000
0: zinyembezi ngoba ngathi uma sefika umkhwenyana senginika lo 3000 esenginikeza islip sebhalansi ngempela ngambona 11000 ngangisiphethe isibhubhu se-faith water ngathi uma enginika leyo mali leyo ngasixukuza ngangenandaba nokuthi bayangibuka edrobheni ngibonga ubabusomnala ngithi unkulunkulu babusomnala unkulunkulu kanongalo usuzenzile imangaliso kini ngoba ngangethembi ngempela ukuthi ngempela angazange kufike ubuthongo bokuthi manje ngibuye phela ngizokhipha le mali ney'ngane zithi mama uyikhiphe yonke le mali ngoba mhlawumbe uzokuyithola ngathi hhayi ubabusomnala unginikile le mali ngizoyithola ngavuka ekuseni khona lapho ngahamba ngathi uma ngafika la edrobheni ngafika 6 ngafika bambi line ngiyaqhaqhazela ngathi uma ngabe ngiye lapha emshinini ngafika athi intombazane yami angikwazi ukushaya umshini angifakela nansi ikhadi yalifaka intombazane ikhadi yathi mama ngikhiphe emalini ngathi akukhiphe 1500 yamkhiphe 1500 yasingibuka emehlweni yathi mama imali esele lapha 8000 ngathi mina ikhiphe 40 lemali ngase ngithi ayi sengesaba ngase ngethilini manje sengiyokhipha ethilini manje ngasethathathathe kuyigrosanyana ngishona ethilini afika ethilini lapho intombazane yafika yashayashaya yathi we mama yazi imalini la ngathi angazi yathi u-8000 ngathi ngifuna ukhipha yonke yayikhiphe intombazane yayidakaza intombazane yayidakaza intombazane ashaye uva azange ngifuna ukuthi ngigibele ibhasi lele ngeke ngigibele ngagibele ka-7:30 ibhasi ngabuyele emuva ngafika endleleni ngathatha itekisanyana yangithatha ezimotshana ey'ncane kuphiwa amaphela ngangithatha zangisekhaya uma ngifika ekhaya ngafike ngathandaza umthandazo ngikubuza angiyekeli ukushukuza ngiyashukuza ziyabuza iy'ngane zami ukuthi hawu mama ngiyitholile ngempela ngathi ngiyitholile imisebenzi
2: kunemali enkulu
3: ezayounkulunkulu
2: bengitshela ekuseni imali enkulu ezayo ibize leyo
3: maliyakho
2: nawe

0: a che tu non hai cura, ma è qua la
1: mente, è il
2: usalalele loni izelinala emoyeni sino sesinobuhle khathi ekhulume nebhayi lenkosi washo wathudinga imali nalempela imali wayitholi amen sesinobuhle khathi
3: amen shothi izolo ekuseni ngivukile ngathatha ibhayi lenkosi futhi njengoshengikuhle kakhulu njena ngathatha ibhayi lenkosi ngakhuluma nalo ngacela into ukuthi ngiphi ngawo shuthi umntwana wami ongafayisilezilwangishelaba ngiyezithama ngakhona imali
2: Hallelujah, mama. Siyabonga kakhulu ngobufakazi bakho. Hayi kunamandla, mama. Munamandla. Umuntu adinga senayo inamba yakho, wayithole senayo, wazokupha imali.
3: Hayibo.
4: Yazi ukuthi shuthi iy'ngelosi zasenale nosomnala bamthumela ngempela umuntu nje ukuthi bazothumela umuntu. Hayibo.
3: Hayi bamthuma, mama. Kwenze ndenze ubadengisho.
5: Like I am Kalukamba Konago 2016, Milandela.

ngiyawe ngcinisi ngafika lapho ngangiginga phansi ngangifuna ukubona ngamehlo kodwa futhi ngikubonile ngamehlo okwenzakalayo ngoba ngangithi mangishukuza ngithi ngifuna abalimazane bodwa ngifisa ukubabona sebebuya beza kumina indlela engangishukuza ngayo ngikhala ngithi somnala ngilekelele naba abantu ngithi ngiyazama bengithathela imali yami bangithatha bebathandekayo angazi bangilahlapha ngayibona sengiyikwamanye amazwe engingawazi kodwa ngunkulunkulu emuhle ngibonga ukuthi abangezanga lutho ngakwazi ukugibela ngibuye ngizethekwini ngani mangibuya ngizethekwini ngagibela ngeza ekhaya ngishukuzile bathandekayo ngashukuza bomnala ngashukuza hayi ngase ngithi hayi uNkulunkulu uzozenza imanga zami uthela nje ngolunye usuku ungalindele ngiyahamba kuyeholela ikolo nje lengane yodwa ngihlabelela ngithi Jehova kwasenaleni futhi angiyihlabelele nje lengoma futhi angiyihlabelele nje bathandekayo ngithe mangifika emshinini kwabuzwa kwathi uholele indaba ingane ngathi ngiholele ingane yodwa kwathi hayi mama ngeke sibona imali nje la liyafaka i-card libuya no 500 phinde kuthiwa more liyafaka i-card buya no 700 liyafaka i-card buya no 900 liyafaka i-card buya no 600 ingane yodwa ufone manje ngathi mina hayi buyisa ngane sengikhathele manje kwathi wakusakhona imali esele ngathi hayi buyisa manje i-card lami hamba nalezili ngithe mangifika lapho ngayiqa bonke abantu ngathi ngicela ningibuke ezili iphi kuyikona lokho kuyikona engikubonayo ba-checka bathi konke kwenzakalani ngithangazi kwathi imali oyithola la

bathi bona he bangibalela bangibalela bangilima kya kaphuzi ngangigebezela amadoda edlala ngithi kwenzakalani kanti ngaphela uJehova wasenalela uJehova wesimanga yini hayi ngijabule bathandeka ngijabule bomnala ngakusasa kwabonwa yimina ukusa sengiya ku-ATM angikholwa awuphinde futhi ngithi ngiyashaya iphinde futhi iphume i-5000 hayi bo ngithi-ke ngiphakamisa udumo ngoba kulozo inyanga hayi ngangusozimali ngoba nakwelandelayo inyanga kwaphuma u-5000 kwelandelayo kuphuma u-odd 1000 kwelandelayo o-2000 angazi ukwaze kwangani ngakwazi ukuza ngizonikela ngathi ngiyabonga somnani ngangabuthula ufakazi manje kuhlale ngidla njalo ngithi ngiyobonga masekunini ngiyokhuluma sekunini kona ngafona eredweni ngazisho yimanga kodwa ngiyabona ukuthi akwenele ukukhulu ngakhe ngisomnani bukhulu ngithi ngiyabonga nkosi ngoba imanga ezenzeka kulela khaya zini.

Uyabona nje amasanga avulekile kukuwena ukuthi wenze njani. Ngisho njalo mina kuwena namhlanje busuku. Amasango ezibusiso. Amasango avulekile ukuthi ehlise izibusiso phezu kwempilo yakho. Kukuwena ukuthi wenze njani. Ukhona ngomgqibelo noma uthi.

0: Zelele inkonzo yasekamereni yenze nijabule nobabili. Uqolo liyadansa. Imbiza yokuchatha eshaya amathekethe anamathele eqolo. Ifoto likamavula kuvaliwe elinenyengelezi. Lenza ucashe ezithenzakho kanye nensizi kamahuwa. Yenza umzimba wakho uqine. Ilwe nomeqo nombulelwa nokunye nokunye. Ungasali. Izikhathi zokusebenza bavula ekseni ngo-7 kuya ku-5 ntambama eMantel 110 kungeni road. Kanti njalo ngo-6:30 ntambama kuya ku-7 uyatholakala ku-1 KZN TV channel 261. Mlalele kwinanda 88.4 FM ngomsombuluko kuya ngolwesine ngo-10 kuya ku-11 ebusuku nango-5 kuya ku-6 ekuseni. Kanti ngempela sonto ungena ngo-3 kuya ngo-4 ekuseni. Ngesonto usuke ekhona ekuseni egqaqela abantu izinkinga zabo ngo-9 ekuseni kuya ngo-6:30 ntambama. Ngolwesibili kunenkonzo yamakhandlela lapha suke lungisela khona abantu izidalwa zabo alungise umsamo. Inkonzo yokuprofetha uze ungaphuthelwa.
1: Ngiyakubingelela mlaleli wami, ngiyakubingelela mphulaphuli uDr Mzinto Molefe Ngema. Ngiyisithunywa sika Jehova. UJehova ungithumile, ngingumavula kuvaliwe, ngiphethe ukhiye wezulu, ngiphethe ukhiye wokuvula into zakho. Kuvalekile kwezeyimali, kuvalekile emsebenzini, kuvalekile emndenini wakho. Kodwa ungabusakhala sula lezo nyembezi. Sengifikile, ngithunywa uJehova. Ngilethe impendulo esimeni sakho. Ake ngithandaze nawe. Ungumdala wezinsuku. Wenzulu yemfihlakalo wawukhona umhlaba namazulu engakabi khona. Awuhlulwa izimo kuzo zonke izimo. Ubuvela unguNkulunkulu, uvela unguThixo. Ngiyakhuleka namhlanje, ngikhulekela insikelelo kumphulaphuli, ngikhulekela isibusiso kumlaleli. Konke obekade dliwe isikhonyana ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyabuya kuphindaphindiwe. Uyisimsedari yaseLibanon, uphunzisa imbabana, izwi lakho liyaphila. Dala okusha, dala okuhle, dala phezu kwanawo umntwana wakho. Ngegama enamandla, ngegama lika Jesu. Thulisa konke Nkosi obekade kumelene naye. Amen.
2: Kwamavula kuvela sokumukela.
3: Dokotela, wena wenza into zemthetho.
2: Yebo ma.
3: Baba kunjani?
2: Siyaphila Nkosi yami.
3: Ndiyaphila kakhulu baba, kade ndinenkinga baba yezibongo baba, ndinengxaki ye-ID ngenxa yokuba isibongo sami kungaziwa kuyesona sona baba. Ndikhule ndingumntwana ozalwe intombazane, izalwele ekhaya. Iminyaka baba emininzi ndisokola ndingayicholi i-ID baba, nomyeni nami efuna ukundilobola engakwazi nxa yesibongo. Kodwa ngenye imini ndize enkonzweni yakho tata, ndafika kwinkonzo yokuhlanjulula. Wandihlambulula baba, kuphele iveki enye kweyesibini kwangena i-SMS. Namhlanje ndikucelela ukuba ndine ID, umyeni wami ukhokhile waqeda sathatha tata.
2: Hayibo,
3: ngibonga kakhulu dokotela, wena wenza into zenzeke.
2: Wofika kuleya nkonzo yokuhlanjululwa kweyibongo.
3: Kunjalo tata, ungavula kuvaliwe.
2: Zavela zaqhuma into zakho.
3: Hayi, zavele zaqaqeka baba, walobola umyeni wami namhlanje. Ngihle nomndeni wami kumnandi, ngine ID tata.
2: Bekungenzeki lutho ngenxa yokuthi bekunenkinga ethinta umndeni.
3: Inkinga yasemndenini baba, kunjalo baba.
2: Kodwa namhlanje usemzini wakho unethezekile.
3: Ninethezekile baba, ndifake ingqovu ngqovu enkonzweni nje baba ezayo, ndizobe ndikhona tata, ndihamba nomyeni wami.
2: Mama siyabonga uNkulunkulu, siyabonga noBaba, sibonga nje ukuba uzwe ngaleya nkonzo, ugijime uze ukuze into zakho zilunge. Ungathini kumuntu onezingxaki? Ungathini ngeenkonzo umavula kuvalwe ayimemezelayo? Ungathi akenze njani umuntu?
3: Ingathi nje baba olaleleyo njengamanje, uma umavula uvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu, ethi unenkonzo ngeqhawe, makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile, ukaqa maketa ngaboshiwe tata.
2: Hayi, siyabulela ma.
3: Ngiyabonga tata.
2: Yebo, kwamavula kuvaliswa kemukela.
4: Hello. Kwamavula kuvaliwe.
2: Yebo baba wami, ninjani?
4: Ngiyaphila kwamavula kuvaliwe.
2: Baba wami.
4: Kwamavula kuvaliwe ngemkhatheni.
2: Okay. Yabo.
4: Ngaphuma ngabuye emgedeni, ngahamba ekhasini ngathola imali yango 2000.
2: Aw, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili.
4: Ngiyabonga ngomvula ovaliwe.
2: Siyabonga. Siyabonga kehle.
3: Baba mavula ovaliwe, ngizobonga, ngicela ukubonga kakhulu.
2: Yini oyibongayo?
3: ngangazala ngomthungo umthungo wamoya uyavuza uvuza amanzi ubhipha ubovu unayilonda.

0: nga umngani wami ngisontweni lakho ngathi ngumkhuculo ngiyuphuza ngingena sibedla ngiphuma zabe ngasizakala kodwa umkhuculo umsizile ngiyasebenza mina emsebenzini ngoku
1: umthungo awusahluphi manje
0: awusahluphi ekupholini uphelile kwawona uvalekile
1: uvalekile umthungo
0: sendi-right dada kakhulu
1: ubukade ukuhlupha lo mthungo
0: bukade ukuhlupha ngena sibedla ngiphuma kodwa ngangiba ngithola umkhuculule ngaba right dada
1: Hey, mama siyabonga.
0: Hey, siyabonga nangata kakhulu.
1: Hayi, uJehova makakubusise mama qhubeka nempilo.
0: Baba, ngizobonga kakhulu namhlanje.
1: Hayi bo, ehhe.
0: Bendikade indoda yami yathathwa intombazane. Yayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni.
1: Aha.
0: Ndafika ndathenga itshele ezimele lekhosi. Lezitha.
1: Ya.
0: Ma ndithenga itshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo.
1: Ah.
0: Xa ndimbiza wabuya nyhani uthe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuhambe sesibhedlele
1: hayi bo
0: kodwa yena ubuyile ngokutata ndinaye ngondithetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata
1: ubuyile ubaba wakwakho
0: ubuyile baba ukhona
1: ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha
0: yebo baba
1: hayi mama siyabulela uThixo
0: yebo tata
1: hayi Fona mlaleli wami.
0: Baba uDokotela ngicela ukuzisa ubufakazi. Ngafika inkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ngafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
1: Yebo ma.
0: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama qualification. Ndithetha nje namhlanje ndifumene ipromotion. Ndise-office yam ndirhola imali enjengemali.
1: Hayibo.
0: Ngenxa yomsebenzi kanozimanga ndiyabulela kakhulu baba udokotela
1: wafika wazothenga izinsebenzo
0: ewe tata
1: wathola unoyimanga
0: ewe tata
1: manje into isiyenzakele empilweni yakho ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina
0: ewe tata kunjani
1: Oh mntana msiyabonga kakhulu uThixo akusikelele iqhubeka into zakho ziye phambili.
0: Ngiyabonga tata.
2: Engabe unenkinga kahlukela? Zitholele imbiza umkhucululi kaDr Mzinto Ngema umavula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi. Umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023-0512 Noma u 076-664-8114 Noma u
1: 064-533-3512 Kwa mafula kufanele sekubuke mukela?
3: Mafula kufanele kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila
3: Siyaphila baba wami Baba wami ngiphakama nokuboka lana
1: Yebo baba
3: Ngafike esontweni wangiprofetha Nganginenkinga Ngizohlinzwa nginecancer Mangifika ilafo ngiyohlinzwa ngalo ke bangakangidiagnosecance
1: besifika
3: bethola bathi akusabo abakatholi lutho akusekho lutho babuza bangenze kanjani
1: ya
3: awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe uyabona
1: ngiyabonga
3: kakhulu baba ngiphilile manje akusekho lutho angihle maphilisi ngi-right manje
1: baba wami siyabonga kakhulu khehla lami
3: bonga mina baba ngiyabonga kakhulu
1: yebo kwamavula kuvaliswa kwemukela
4: Mavula kuvaliwe.
1: Yebo baba wami njani?
4: Ngaphela mavula kuvaliwe.
1: Baba wami.
4: Mavula kuvaliwe ngemgedeni.
1: Okay. Yebo.
4: Ngaphuma. Ngabuya emgedeni. Ngahamba ekhasini ngathola imali yango 3000.
1: Aw, siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
4: Ngiyabonga mavula kuvaliwe.
1: Siyabonga kehle. Owokugqibela lo. Kwamavula kuvaliwe sokwamukela.
5: Yebo, sawona
1: babunjani. Mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
5: Uyaphila baba, konke ngizwa ukukhuluma la iRedweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuna.
1: Yebo ma.
5: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithola abantwana lutho ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola.
1: Mana ke we mama, mana indoda unayo.
5: Ukhona yebo naye umuntu.
1: Ehhe, cha njoba uthi ufuna umntwana mina, ngifuna ukwazi indoda uthi unayo.
5: Yebo baba.
1: Uhlala nayo.
5: Yebo baba.
1: Okay. Unayo nabantwana?
5: Unabo abantwana inkinga mina.
1: wena unabo
5: yebo
1: inkonzo sekamera niyayenza
5: yebo baba
1: okay lalelake sigani nobabili kimina
5: yebo
1: ngizonilekelela
5: yebo
1: first one
5: iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena uyakwadumba umlenze ekwenza ihawuli kababa wakhe
1: yeah.
5: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa anganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje ukuthi into ekuthi ngiphumeleli nje asikasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili angifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu
1: kulongela fana ke ngifike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkingi ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami
5: yebo
1: uneminyaka emingaki
5: mina 31 manje lento yaqala ukungena ngo 2008
1: eyi usemncane mntanami usemncane mntanami ngizokubusisa mina uthola amawele
5: yebo baba
1: ya indoda ikhona eduze njengamanje
5: yebo baba ikhona
1: wamnikeza ifoni
6: yebo zobona baba
1: baba wami umama uyangitshena isimo enibhekene naso ngiyabonga ngiyabonga ukuthi ube indoda amadoda njengawe mancane emhlabeni sikona make babona nje umuntu osifazane banenkinganyana bayagquma kuyena
6: yebo baba
1: ya yenzana indlela ningibone
6: okay ayisozama
1: ya ngiyacela ngiyacela niyikhuthalela inkonzo ningayiyeki niyikhuthalela inkonzo nishaya inkonzo nishaya inkonzo nishaya inkonzo shaya inkonzo shaya amahlandla bemathathe bemane ebemahlani alright alright alright alright alright alright alright iyathuka le ndoda idayibo
7: ngiyakubingelela kakhulu umlaleli wenanda FM ngibingelela ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila ibingelela kakhulu umlaleli wesiyathuthuka FM ngikubingelela ngaso njalo isiqubulo esithi kwafika ukuphila asibonge kakhulu uNkulunkulu osinikeze leli thuba ukube namhlanje sikwazi ukukhuluma kanye nawe mlaleli wami namhlanje ngifisa ukuthi ngikusize ngifuna umuntu othi umprofeti nginezinto engiyiplanayo ngiphinde ngibe nezinto engiqalayo zonke lezi zinto engiyiplanayo nengiqalayo kukhona into eba nokungiqeda amandla ngaso sonke isikhathi uma ngiplana something noma ngaso sonke isikhathi uma ngenza something bese ngifuna umuntu othi umprofeti nginenkinga yokuba nabantu abanalo usizo abanye kube nezinto abangithembisa zona kodwa uma sekufaneke kwenzeke bese beyashintsha kungenzeki lokho ngabe yonke lento ngingayilungisa kanjani ngabe yonke lento idalwa yini namhlanje ngizocela ke sikhulume nawe mlaleli wami kukhona into ebizwa ngomoya wasekhaya ngomoya wozalo kukhona abantu abangaphumeleli empilweni ngenxa yalomoya wozalo ngenxa yalomoya wasekhaya uma sikhuluma ngomoya wasekhaya kulesi sigaba ke ngikhuluma kusona angikhulumi ngalomoya omuhle onempumelelo ngikhuluma ngalomoya omubi ovala izinto ukuba izinto zingakwazi ukuba nenqubekela phambili emndenini bese kuba nokuthi ke namalunga alawo mndeni nawo angakwazi ukuthi abe nenqubekela phambili angifuni ukukhuluma ngithi ngikhuluma ngomoya nje kodwa la ngikhuluma ngomoya osebenza njengesiqalekiso

angakasizakale kuyona. Ngifuna ukuthi namhlanje enye yezinto esihluphe kusayo iziqalekiso zemindeni esizalwa kuyona. Kwakhulunywa kwathiwa amantombazana la ekhaya ngeke kugane muntu. Kwaqalekiswa umama wenu, uma wakho mntanami waqalekiswa uma wakhe. Kwaba nomsindo wa uma wakho wabeka ugogo wakhe isandla. Sakhulumisa likwazi siqalekiswa sasinomathemba uyangishaya. Ngeke kube yilutho nenzalo yakho iyontungaza. Ngeke ibe yilutho emhlabeni. Omama wakho ngoba wayegcwele ulaka akawanakanga lawo mazwi. Na wazalwa ngaso lesiqalekiso. Ubaba wakho wakhipha amazwi ethuka ubaba wakhe. Kanti uzokuzala wakuzala ngaso lesiqalekiso. Kunezinto abantu bakithi okufanele nginisize kuzona. Kunento engeke usizwe inyanga kuyo. Noma ningahamba inyanga, noma ningenza yonke into, kunento edinga ukuthi azululwe umprofeti ekubhonqule kuyona, ekuhlukanise nayo, ekukhiphe kulomoya wayo leyo nto, uphume kuhle komuntu. Ephume endlini eshayo kodwa ephume yena engenamyucu. Ngifuna ukuthi namhlanje ngifuna umuntu mina othi ngizihambile inkonzo. Yazi hayi into edabukisa njengokubona umama umbone Nkosi yami ukuthi wahamba inkonzo eseyintombi. Khona umama lapha okumbone nje ukuthi lo mama Nkosi yami ugcwele ukukholwa. Noma eqhuzuka ukukholwa kugcwala umlomo kubhajwa mankankeni. Kodwa ayikho impumelelo kubantwana bakhe. Ayikho impumelelo nakuyena. Kodwa njalo uyakhuleka lapha ekhaya kini niyathanda sikade nithandaza nje manje. Kodwa kushoni niswele ngisho ukudla. Kade nithandaza nisho babethu sezulweni wokulala. Kodwa nisebenzi niqhulula ingane nje abafana banikhululisa bese bayanishiya. Kunomoya wesiqalekiso. Lalela mntanami, lento yokugijimela emathaveli ngesonto wena uthi wena ufuna ukuya enkonzweni, mntanami uma ufuna impumelelo uyoyithola that day wakhishwa lo moya ovala izinto zakho. Awuphuzi wena ngoba uyathanda, kuphuza umoya. Ayithi bonke anti bakho bayaphuza. Bayaphuza omalume bakhe ngithi. Uyayibona le nto ukuthi iziqalekiso lento yokuphuza kini. Ngifuna umuntu othi mprofeti namhlanje ungathi uthunywe kimi ke namhlanje. Mina ngishaya ngisho indoda. Mina ngithuka ngisho ibhosi emsebenzini. Mina ngilwa nomuntu ongiphakelayo isandla esingifidayo ngivele ngifuna ukusiluma mina. Ngixabana nomastand yabo nje umprofeti ukhuluma umastand ngisanda kumfokofisa. Lalelakhe ngikutshene kunomoya obhidliza izinto ohamba nawo. Lo moya ngenke udilize ukuthandaza, ngenke lo moya ukhishwe ukuya enkonzweni, ngeke lo moya ukhishwe inoma ubani. Lalela mlaleli wami ekhaya, kunohlobo uJesu uma efika kubafundi bakhe, bafundi bakhe bathandazela indodakazi yomunye umama kusukela ekuseni bemthandazela lo mntwana. UJesu uma efika ntambama uthi lo mama mayibona uJesu uthi abafundi bakho ngilethe nanga umntwana. Kusukela ekuseni bayamthandazela kuze kube manje idimoni elikumntwana wami alikakaphumi. Usethi uJesu akulona lonke uhlobo lwedimoni olukhishwa inoma ubani. Okwesibili usethi akulona lonke uhlobo lwedimoni ongalikhipha.

0: washo engizokunikeza zona phakathi kwalezi washo kukhona lempepho ekhethekileyo engizobe nginikeza yona impepho ekhethekileyo impepho ehlambulula ngisho isibeletho wawulele kuso sika mama wakho ngizobe ngugeza ngoba abanye babeneshwa wathi umama wakhe ekukhulelwe wacambalala nomunye umuntu wase wena usuba kulowo mshophi wokuthi kube khona elinye ithunes elagibela phezu kwakho kanti umama wakho wayese kumumethe esibelethweni sakhe. Jova makanibusise sonto lamandla, sonto lokukhululwa kuyokhala amaketango ayoqathaka phansi kuyokhululwa abantu kuyophuma idemoni eleminyaka isilwane seminyaka yinto ehlezi ilala naye ebusuku ngizayikhipha. Jova makanibusise mlaleli siyathuthuka Nanda FM bantu bam ngiyacela yedelani yonke into ngesonto nize kule nkonzo ephuthumayo inkonzo yamandla ulosithathu ulosine ulosihlanu ngisemkhulekweni ngikhulekela abantu ngesonto kekho umuntu oyophuma engakhululiwe. Amen.
1: Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje etheksini bengiyiqoqile ngayibeka la okuningi nje funa ingane sami sibe khona zingilekelele okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni mangithi sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphuma elodliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhubuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini ngisebenzela iy'nsebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginomashanyela zakubiza ingane iy'ntuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini ingane ziyakubiza ukuthi mawo zizobona nazi le y'ntuthwane iy'ntuthwane kwangathi kade zikhona la zinamaqanda ma sengifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la mangifika ngeza nomashanyela ngafika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala same time ngathi akaze sibe khona sijwayele ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele ngezwa ma sebengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka uma iphuma le ngane izokhonkotha ungathi yinja kwenzeke njalo ngempela umama ade bangixoxela mina uthi umama ade benawo phela awuzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni uphethe amathansela uzenensuku bekade off kwathi ngelanga fanga ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi nama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi ke mina kangikufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye la ekhaya uzongifaka masengilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngingamkhamisi ukuthi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha njengibafake endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuke ekuseni ngabo-4 ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangafumi noba ithini ngani ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele 1 day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngani mase ngibuya nalo muthi engiwuthengile cala nganginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngibonile ingane yafa ma ngibuya ngifuke umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kanti ma ngithi kwavele kwathi khaxa udothi onegasi untombazane alona engihamba naye la ekhaya kule night pray edlule nothi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela abona idliso nakuyena uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilanga esaba ukudla mina ngathi ungadli uzofuka ukuphalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini ayizu ngathi phuza amanzi yigi yigi lento yelwe.

0: ayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kuvalwe kade baba ngilifuna le thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyabingelela bazame igameni kosam Jesu Kristu
2: amen
1: amen ngiyalibonga leli thuba ongitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi lokuthi ingqondo yami yasebenza noma ayisebenzi bekinenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngomuntu ngamuzwa eredweni nje kule lokuzana ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukezwa kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami bekukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi kusahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi ma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomazimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ngihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mnake ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke kwindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle loku kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi ma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe ma ngabe ngifika ubaba endlela esho ngayo ukuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleze awasha iy'mpahla ey'clean kodwa nganganaka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la eDurban North Red Hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama ngichama ngichama ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisimo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe istroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo ma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engilozini kamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila
3: amen ngicela ukubengelela amayilazi lokhethekele ngibengelela ubaba wethu nomama wethu mayilazi mina ngiza nofakazi kwokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu osekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola insebenzo la ekhaya kangena ngeza nami ngazithathola ngenzisithola ngazisebenzisa ngalesi khathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ukuthi hayi ngizofonelwa.

0: phela isinyaka ngabe ngohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebeze ngalizele kuyona awulonyaka nje oqale ngalonyaka akaze ngibe nalo usuku engasebenzi ngalo mhlobo loko kuyaba umhlabela msomsebenzini ngesonto lengibuyela ekhaya ngibonga ngensebenzekezala ekhaya nendlela esezingishintshe ngayo nasemsebenzini yakho mnandi esekucabanga nokuwushini kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzelo isonto elihlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngoba bengafuni lezi thina esebenza ngazo ngiyabonga amandla nogcoro yababa umomla ukubalela
1: amen mahelini kuthi amahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalela eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigola kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesithi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowo ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangikhala ngakathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje nokuduma iyinsimbi manje ngiyazibheka nje ayibo nasedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idoli seligudlukile endaweni yalo ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula avaliwe amen. Ngibonga ngibingelela isihlalo sikababa wethu enkosini kuyinomama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sufi wakazulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahlehle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngengibona uJehova imbusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephamba leyona ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuli hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yasekasason ngasephamba leyona hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona inde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyithola ey'nsebenzelweni ezenziwa wonke umuntu angiklamklami kakhulu kuleza y'nsebenzo ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo iy'nsebenzo kababa ziyasebenze kakhulu ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi izinto zenu zisolunga laphana ukungena kwamina lana ngangisonta echibini for 40 years ngashiya ngathi hhayi nanguba bezongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami icace manje echibini qha hhayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo ukuhlala kwami la ekhaya unkulunkulu uyangibusisa ubaba uyasendlela izinto wena uzosuka uba yivila longazenzi ngicela unkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi senzonke
2: amen bazalwane igama lami nguntokozo ngacele ngicela ukuqala ngibonge njengokubonga umkhulu benomama ngongipha umsebenzi mangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-aplaye for 3 years ngingawuthola umsebenzi ngafike ngagabe ngithole umsebenzi la ekhaya ngithembe ngithole umsebenzi la ekhaya ngisasebenze inyanga yodwa ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda infomu la engangi-aplaye khona kwathiwa ngifike ngizolanda infomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu ngahamba ngawulanda infomu sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona
3: wangipha umsebenzi layikhaya mana mntanami uthi wawusuna 3 years u-aplaya
2: yebo ngangu-aplayele 3 years
3: kodwa ungawutho

0: Nasa ngupi ituba lokuzosebenza la ekhaya.
1: Yebo.
0: Wase ngene call.
1: Yebo.
0: Yokuthi umsebenzi ka 3 years uapplyele usutholile.
1: Yebo.
0: Shani zami.
2: Sanibona. Ninja. Ngisacela ukubonga kubodata la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizwe lokungahamba la ekhaya into sami siride kampela. Siride. Even nasemsebenzini lami ngisebenza khona, ngisebenza kahle kampela kana. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku. Nami ngisebenza khona, ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanenze kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayisebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele. Yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami bawathathile njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala ummese wokho bathi hayi ummese asiwuthathanga singawisaphi ummese wakho sinayo immese yethu awukho ummese wakho kwenzakala kisenkonzweni yempopula. Yathi ngale mini ngibuya Monday kya emsebenzini. Khona umunye angeke ngimbize ngegama. Naye sisebenza naye ngeplaster. Ah, ethi ngingakakhulumi nje wangibona lapha wathi hey madala, kunjani? Ngithi ha kurada athi ngiyabona ubuye enkonzweni. Wathi uyazini, lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngubonile isizolo. Uyazi ngiyabonga ngathi indliziyo nami ngathi hayi kubacabangani. Kithi okay hayi kade ngiphele bengiyazi ukuthi nothathile ummeso wami ungapha ngoba kade kubheka lana awukho awukho kade kubheka awukho kathi awukhona ngizobuya nawo kusasa ngiwulethelona kathi awulungile ke madala ukuye nawo ngizobonga kuloku tata ukuthi siyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini lesibusiso sokuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingisele enkomponi yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomqibelo ngahamba ngayekhaya kangayo emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisa insebenzo yathi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni. Manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langenyanya wakhohlwa lamagama lawo amanje afika isasentsha mgwaqeni ngacosha ifoni i-right ngahamba nayo isendlini kumanje khona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kutata hayi yazi kunenkinga ekhaya ikathi ngathola imali nje ngiyaphathanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna wakhumula.
3: Ngiyabingelela bazalwane, ngibingelele ubaba wami, ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe. Eyi bazalwane, eyi ngizobonga amandla ogcobo, heyi heyi heyi mina angazi heyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo mazokushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumina iphupheni mangibele uyena ofikayo kuqala bese leyonto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile ngangayisho futhi leyonto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela. Hayi ngaqhubeka ngathekeza benzo like angathemba umashanela ngathemba into ezimanga ngathenga amachili nje ngiyahlanganisa. Hayi thenge lo ngikhuleka njalo lo ngikhuleka njalo mangilala u 12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngiyakhuleka ngiyacela. Hayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba. Ubaba wavela wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wavela wafika ubaba wangilwela. Wazo wabatshela ukuthi ingane yami ngele ngenze indlalele kuyona mase nithinta yona senithinta mina uqo. Hawu kuthenga kusasa ngathola i-call ukuthi sengiyongena emsebenzini. Ayingabothi lo msebenzi unikezwe ubaba lo. Ayi

0: khona sekuwo ke lo msebenzi namanje noma ke ngingasakhona ukuthi ngibe ngifika lekhaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza ngifanele ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi ngiyafika nje ngoba ngikofa kanye inyanga hayi ngaqhubeka ke uma ngifikile lekhaya ke ngithathe usawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini iy'ngane zami ke nazo ziyageza zenza konke khona lena ke umfana ke yona ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ihambe ifesi ihambe ithini ithe isuka yahamba yayolokhuza yayoqala ke manje ukutrainela ukugunda edrobhini kwelinye nje lamabhilidingi laphaya yatraina njalo ekuseni ingitshela yona ukuthi ekuseni yona ma ivuka iyagqume ivuka ekuseni nofo igqume iphalaze masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphayetheni ikhuluma ithi baba mavula kuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi uloko etrain uqale ngomatshi hawu ngithengeza nje kule nyanga le ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolosini ngithi uyahamba athi hhe ngiyahamba lapha nje sebophakamisile umsebenzi wami bathengi ngilokhuza nje umsebenzi wami ukuright nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina ngempela ngathi hey wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphupha ubaba eyi ngiyabona ubaba ayibubaba ulokho ekhona njalo nje masekhona into ezothi ubaba ufika kuqala uthi ngamphupha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona uthi angathi ubaba uyangena kule ndawo engitrainela kuyona uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo uthi ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina buze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi ubaba ngize kuwena-ke ngifuna ukugundwa wena uqobo bengekamtsheli ukuthi uyahamba ngeveke elilandela lelo yilona-ke leliveke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba-ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba ubezotshela ukuthi into zakho sezi-right-ke manje mina ngikhulumi ngesaluni nje ngikhuluma isaluni leyo yabantu abaphezulu engaguni nanoma ubani uke mthatha njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngogcobo likababa hey ngiyaliphakamisa mina ugcobola la ekhaya ngite ngazi njalo nje ubaba uhlele ezofika kuqala kumina njalo uma kumele nje kuphakame into empilweni ubaba uyafika yabo manje nje ngiyalibonga ugcobo likababa nkosi yami ngiyalibonga ngithi maliqhubeke njalo lungisebenzele lisebenzele nomndeni wami nabantu abami ngiyabonga kakhulu
1: ngiyanibingelela nonke bazalwane ngibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami eyi angazi ngizoqalaphi kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuko
2: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
3: Llegó nadie.

0: Sagura ma.
1: Bab, ngoba sagura. Ngithi ngibonga, ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu. Umsebenzi oyinikwa yizulu. Ingeze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa. Ngejuze yodwa nje. Ngaphumelela ngengane yami esiyaqumbisisa lesimangaliso. Kodwa namhlanje uthi nje sithi sithambile manje siyathaba siyabohla. Ngejuze yodwa nje baba.
0: Hawu baba.
1: Imisebenzi yakho iyamangalisa ewayishisele ezulwini. Ngiyibonga mpheze.
0: Siyabonga umama uThoba yena.
1: Umama uXulu.
0: Mama uXulu, okay, mama uXulu kuphi nendaba?
1: Hello cousin. Eyanguwe.
0: Amen mama kunankinga. Hawu siyambonga uNkulunkulu mama kulungile. Aqhubeke umntwana aphile nje.
1: Manje nje ngizothenga ezinye sengiyithathe zawu-2 igugu.
0: Yebo.
1: Imisebenzi yakho ayandiswa phezulu ezulwini.
0: Amen.

0: Okay, ma'am. Okay, mama. Kona wena okwakusiza.
1: Yeah.
0: Okay, mama. Yini ngiyasiza?
1: Ngasiza uSawuti.
0: Eh, kwakwenze njani?
1: Ngicabe ukusebenzisa nje kwa ushuthi abathakathi basebevala esibayeni kunengane yami eyayisilotshoko. Base bayavala abathakathi esibayeni. Ngambona futhi lo muntu ezoyenza lento esibayeni.
0: Ngambona ngqo.
1: Ngavuke ebusuku. Ngimbonise ebusuku.
0: Okay.
1: Ukuthi ubani. Ngabatshela ukuthi ngimbonile usibani bani.
0: Right.
1: Enze njeni esibayeni.
0: Right.
1: Asangakunaka nje lokho size sasukuma uma sekufanele ukukhona enye ingane futhi izohlawulwa abantu abangafika kwathi inkomo yalala endlini abangafika lolu suku baze bafika ngosuku olulandelayo ngasukuma ngeza lapha e-office likamprofit ngathenga uSawuti omhlophe ngachela insuku endili utheko lwesithathu kwasakufe iguda nelikhulu eduze kwetani phakathi nesibaya lapho engabona khona umuntu engena wafika wakhuleka inkomo mayekhuleka lenkomo kwashiwo futhi ushuthi umuthi kwathisho ukuthi utathe emona wathi mayiqeda lapho wayephuma esibayeni wayidedela inkomo ithe mayisiyophuma enhlaka omuzi wase uthele esandleni lomuntu esewuphephethe emva kwayo.
0: Alright.
1: Akwabe kusenzekake lokho. Ngithi insuku embili ngisebenzisa uSawuti ngicela esibayeni kwelesithathu nathi igundane elikhulu lifile esibayeni. Kwalandela lokhu ngicela kwangibona amanye amancane efile amagundane.
0: Hayibo.
1: Kuthe ey'nsukwini akuphelanga iviki kwakufona abasemzini bathi upa ubabola ekhaya befona kimi ngathi ukhona bathi nginikeza ifoni bangifuna ukukhuluma naye bakhuluma naye
0: ubaba Will
1: cha
0: oh.
1: Usekhaya
0: usekhaya
1: mina ngingumama umntwana
0: oh oh okay
1: bavele banquma ukuthi nje bathi siletha ekoko kwakusele lokho kwakusele nedate futhi bathi mhlabe kulethile bafika nephepha sekubhalwe njama date ukuthi ingane izokhehla nini ngosuku oluthile izobe isesigcawini uyabona nje konke nje kwenzeka baphinda laba ababi ke belokhu bethumela ingane bethi ayizokuza ukuthi ke isigcawu siyobe sikuphi isigcawu siyobe sikuphi nangelanga lomkhwezo impela kubhejiwe ibheji libo kodwa ngama ngalo Sawuti akase ngiye enyangeni ngama ngalo Sawuti yakhesha ingane akwangabi nalo ukuthi sahamba sasisenza kwenye indawo isigcawu asangaya lapha abazi khona zonke izinto zenzeka kahla kwangabikho nkinga nje encane ngoba iy'nkomo kwakuthiwa kufanele ukuthi makuhlatshwe inkomo kufe umuntu isibani ngisebenzisa uSawuti omhlophe uwodwa kuningi noma vuthulula cha ungithengile uma vuthulula uvuthululele impela washaya izitha ngisho lezi yilwana amaxoxo ebegijima egcekeni ngiwabona esefile nje esefile engingawazi ukuthi abulawa ubantu akusekho lutho nje manje okusikwa lugijima egcekeni
0: ala nomuntuma mehlombe nginomona
1: ngiyabonga ukuthi wasebusweni
0: amen.

siyaphileka siyatholakala kuwo wonke ama-ovisi kamprofethi nongoma ntubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 082-0981-282 kube umbuso wodwa.

0: ngezwa ngejuice eredweni yaba kusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithathe u-9 years lesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlane wami ubona ngathi benginezinso nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nomsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omusisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasayi ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waye ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nokusiza abantu amen
1: amen mngani wami ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixakekile kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kulokuthi uma uxakekile uhambe ubeke inkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje ayi umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya ayi nami ngahamba abantu angaka umprofethi uSibiya umprofethi uSibiya ngamuxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi enye into ongayiqondi umprofethi uSibiya ngicela untshesi wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula wathi nje wathi ngihambe ngiyochela ngigeze ngigqume ngigeze ngichele hayi ngangayikholwa le nto hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngahamba ngayokwenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umini wami akangifuni bonke nje kuyimes akuhambi kahle ngisho ngane ey'nazi ukuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengasathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamnyusa ngisho emsebenzini bamnyusela ngisho iholo ngaphandle kwesizathu ayibo bafethu baphaa abantu abaneqiniso laminyango ngiyabonga kubaba uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambe ithemba basengililahlile nami ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze makuphele imihla sabe zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho itruck.

0: mayethu endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi imnenke hayi angiyazi abantu abayifunayo angisabaza bangaka mangi-odi u-15 imncane sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngisho u-20 kuzowu-oda ngendlela abantu abayifuna ngayo u-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje
1: ngiswayela
2: baba soto hayi ngila i-ofisi ngithi angizobonga imisebenzi yakho emihle engenzele yona mina ngumama madida kabhesta ngicela nje ukuthi unkulunkulu aphakamise njalo ngangigulelwa umntwana wami la igazi liphuma ngamakhala liphuma ngamakhala nangomntu obeseligcwele isitsha wawafikafika la ngikhala baba nansingane awu wathatha ukufa kungathi ubekubekwa wena wakuthatha kwakujijela le kwayenamhlanje umntana umntanami uyafunda nami ngangigula ngigula ngiyizele mina lana kodwa wangisiza baba kakhulu ngiyabonga sotoba unkulunkulu akuphakamise njalo ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti nangoba wathi anginikezwe nezinto wanginikeza netswayi elibomvu ngaqhela awu iyithazamishana zodwa ayithazami inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathakatha kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula bavuthulula baba engangiuzowuthenga mna ngiqonde ukuzowuthenga ngasebenzisa owavuthulo yonke into wavuthulula yonke into namhlanje ingane yamadizo okhokhelwa namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje zibonwa nabantu kubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulule bavuthulule emavuthulule bavuthuze zonke izithu ivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho kuyabonga baba.
3: All right, ke Ntombi, wena ube wayithola uyithole uthole nini?
4: Thola uDisemba. Ngithengele umntana wami oshawe istroke.
3: Right.
4: Ngeza naye layikhaya. Ngeza ngazoyithatha yonake. Ngangize kubaba. After that, ngathola lelo bhodlela. Ngathi ngifike wathi ubaba mfike ngiphuzise umntwana. Ngambuzisa umntwana eshaye istroke ulimi luphendukile. Lujijelekile ngamtshela ubaba wathi angifike ngiphuzise ingane eyifakile ezayifakile. Umntwana wami then 3 days wabe se-right uyafunda kuzo-grade 8 manje.
3: Ngase
4: ngiyaphuza nami leli ijuice. Hayi mina vesane yangenzeka-ke imihlola-ke ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomake kuyadamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu. So la sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana washawe istroke sesisizakale ekhaya sonke njengoba nje ngibalisile namanje abanye ngenxa yalo.
3: Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe ukuthi bawasebenzisa awaboni mehluko useneviki elilodwa yini ekukhathazayo iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
4: Ne-BP nama-arts.
3: Right. I-BP isikhalisa phezulu. Hayi, ngakho i-BP ngeke ithi phezulu trip uze waze wakathathu.
4: Angazi ukuthi ngisuke ngama-ke nga-breaka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngivele ngama.
3: Ungami uma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla.
4: Hayi.
3: Uma ebusetwayethi ayiwaqeda amandla. Kuba nomuntu. Yebo.
5: Ya ngiyisebenzithengile nami nokujust. La ngibona ekhonte yasebenza ngani ma ngichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyelo mhlawumbe ngoyela ngabona ukuthi iyasebenza i-reduced loan. Senze isize yaphela-ke kodwa ngibona ngithi ngathi yona iyasebenza. Ngicela ungenelela kumavuthulula. Umavuthulula la ngisengabona khona uyasebenza ngempela emsebenzini.

0: mama inhlelo fakazi babantu abasizakele ngehlobo lobo zonke
1: mesakhona nawo
0: esathi
1: sifekhona akapheli ngawe hlala khoneni bakhathele
0: njengawe sebedidekile sebekhambe bakhathala kodwa bathe mabefika la uma 1000 ingadlangazi isibane samanje siyofela emandleni ngoba kwabo ngehlobo kwabo ngabela bafika

ngathi uNkulunkulu kuthulo akokufundele naye yazi ukuthi ke ngesikhathi mase kubalwa ithesa usuke ngasasho lithi usuke yithulelo esekuthulelaqeda esekuthi ngesikhathi sokugidinywa usuke sethulele ngoba uyazi ukuthi yini asuke ekade eyitshalile emqondweni wakhe usuke sekufanele ukuthi u-aplaye yona keleyo unjalo sobo sami nasempilweni yakho uNkulunkulu kuningi asekukhulumele kuwe kuningi uNkulunkulu asekukhombise khona ukuthi ngalezo y'khathi kuthestwa kusuke sekufanele ukuthi u-aplaye lokho uNkulunkulu akufundise khona uhlangabezana namathesti empilweni yakho uyazi ukuthi lukhona uhlobo lomprofethi uyamsiza umuntu uyagula emzimbeni wakho uyazi ukuthi lukhona uhlobo lomprofethi uNkulunkulu umnikezile ama-product izisebenzo iziwasho ezisiza umuntu ogulayo ubhekene nenqinamba usebenzi

uJesu athi ngeke ngiye kohlangana nomkami umphongolo kaJehova usempini. Bapho baba bazofana noElkana ongamlahlanga umfazi wakhe noma eyinyumba owayezama ukuthi isabele esiphindwe kabili. Sif